0: kusobwesi gemo Allah tabaraka wa ta'ala nga yayi noku bimwanguiza noku bimutegekera mbituba tulajanira Allah tumulajanire nyo Allah atuokuba abatendereza abe abalungi abanywevu abajumbize era abebaza abe emirundi jonna mombere yovunanyizibwa
1: qala al imam ibn kahtani rahimahullah ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان الإمام ابن قحطاني رحمة الله عليه رحمة واسعة يليه قلق يسجد السهو ولفنما روكير بلا مصلاة أما تكاقونا أغفق سجود السهو ولفنما روكير بلا نغفق نزام لينيزو buli kwera bila kuna musala kuna mvuna mabili okwera bila no kendeza musala anoksan okwera bila no yongira musala aziyada okwera bila no vusa vusa musala omwendo gweraka ashaku byonabyo nebyo bina sajida tani mvuna mezi fasaliha zisali qabla salam walwalu vunama oluvira wonga tuna tola salam wabada huu oluvuna moro kubiri luvira wonga salam ewende batu batu gambi umuivu nachinku faqihu omukugu wa ilimu ya fiqhi okwela vira kulimu ente emiteke esatu walu ubuwela vira nukendeza esala eshokula vira ko esole ila kia ezosoba mubiri oinzo okwela vira tahiyatu yu wakati ugendo kujukira nga waimiri deda ngobuse tahiyatu evira uluvanyoli ila kebiri eshubachita kukendeza anokosan obukendeza esalayo oluberera bulwokendeza esala etteeka likulagira kuvunama kabla salam nga tonnatola salam bulwokendeza musala tasjudu kabla salam vunama tonnatola salam eyo namula y'omuteeko ogwokendeza musala niyo omuteeko ogwokendeza musala emiteeko gyago mitono oba ebifaananyi kubanga ebiseera ebisinga yetahiyatu eyo singa ogyerabira n'ogiyitako wabula kiri haramu ku muntu amaze okwerabira tahiyatu n'ayimirira n'ajjukira nti mbuuze tahiyatu n'addayo toddayo genda maaso kubanga esola gy'osala tennaggwayo era akazaayo ekyo kimu ekyokubiri esola gy'osala eyo tahiyatu eri sunna kati oba ogibuuse okubuuka sunna n'ogenda ku rukun ku mpagi tekina buzibu wabula ekyo kiteekeddwa kubaawo nga weerabidde bwerabizi so si kukigenderera waliwo ababeera abasuubuzi talina budde nga tahiyatu eyo ejja kuli obudde n'ayagala agibuuke kasse batugambye eri kiki sunna tubutilu assala esalifa singa okikola amdan ng'ogenderedde jjukira nti Allah amanyi ebiri mu mitima gyaffe ekikkirizibwa singa obadde ogyerabidde naye singa ate ojjukira nti tahiyatu ngibuuse ng'oli mu action eyimirira bwati oddayo naye kasomola okwesimba bwe papa n'emikono n'ogizinga ku kifuba khalasi toddayo kali ate wekabulizabuliza weewano wa oluusi eraaka z'oswala ezeswala ziweddeyo tugambe osala dhuhuri araakanya ziweddeyo mu kifo ky'okufula tahiyatu ezembayo ne weerabira n'oyimuka n'ojjukira nga weesimbye ate awo olina okudda n'otuula kubanga eswala eweddeyo eswala ekoze ki atutula osala bikikati awo wekasinga okujangira abawalimu n'abatali etteeka eriramula wali ddala n'eriramula wano kiki ddala kyobala bayirimu ya fiqhi olina okubanga obwongo bweseera kubanga ebifaananyi biyinza okubanga bifaanagana ng'ennamula eyawukana ebifaananyi byebimu mpise ku tahiyatu nyimiridde naye ate ennamula ekoze ki ono bamuganya okuddayo okutuula era kiri haramu okuddayo okutuula ate ono kiri haramu okusigala ng'ayimiridde ake wansi era akaziweddeyo lwefena ekyo kikolebwa mu sola zonna jaman munfaridan eswala eya jaman eyekinnoomu ennamula esigala eri eki era akabwe ziba ziweddeyo n'oyimuka n'ojjukira mumaze okwesimba oba otandisa alifatiha oba ona alifatiha ogimazeeko tubisazaamu ne tuddayo ne tutuula wansi kubanga eraaka z'eswala zaweddeyo ate wali situddayo kubanga eraaka z'eswala zikyaliyo ekigambo fiqhi kitegeeza okutegeera obujulizi bw'eddiini yaffe ey'obuisiraamu mu small particles obuntu obutini ennyo engeri gye bujja bukyukamu kibeta fiqhi kubanga oli okutegeera ennamula y'ekintu nti omwenge haramu ekyo kikolokola otegeera kyonna oba okwesiiba omwezi ogwa ramadaani guli waajibu oba otegedde ekikolo kati munda eno mu kujuzayuza ramazaani ddaaku kusibulukuka kulankani talawuya obeta min adillatiha tafsiiliya kutegeera obujulizi bw'ebintu ebyo mu butini nga bwe bujja bubeera buli kamu kano kali kali kati omuntu akendeza mu sala yabuuka tahiyatu nga tukyali awo amaze asala eswala ya dhuhuri atuuse kulaka Eyimwa ino kusumida tahiyatu ajira vide. Abadai mukabuati. Atuka wakati mkuhimiza na juki nanti wanwalo tahiyatu. Nada. Natula na ajisomo. Oyaba yonge de musala. Kubanga akuka wakoze wati tekali wawo. Akuka action ya. Niwaba ya kasimba mikono nga suka wati. Nada. Aba yonge demu, ilai nukuvunda muru vunda maulukweda vila. Ayonge demu sala. So sinti atika tinkozeshi. Chema deni la vide nchijuza, nchitereziza, ancho yonge demu. Kaneshi jetu gambie, imamu atusazi la kanyazi wedeyo. Yera vidaimu seku yoku tanu. Nitunga subhanallah, nadda natula. Tuwa tuonge demu sala. Uli ya buuza fituonge demu, uchi imamu ye yeka yonge demu. Munamu mwoge de subhanallah. Uli na ganti, anti umu ya yogede, anti umulia mamba vero umu. Katumusu vila imamu avuname yeka, nga mumusigade mutudde. Uwa avuname nuna mgei subhanallah, babidi, mumusigale, muba mwonge demu. Imamu ayonge demu chikola chiramba, mwonge demu ye chigamba. Uwa dutude wale chigamba subhanallah. Kakati evifana nye visinga musuala vya kuongera mu, sibi ya kendeza. Visinga vya kuongera mu. Nikaba katuno katia, uwa yonge demu. Kakati mukukendeza kati kwata bwa formula bulwo kendeze swala ovunna mira musala munda nga tonna tola salam kubanga jiwa kendeza uno jijuza bulwo kendeza muyo ovunna matonna tola salam ate bulwo yongeza mu muyo omala kutola salam no vunna no damu no tola salam katigere kakacha kubanga ebintu byokwera bila musala bilwawo kugwawo winzo sali miezi 3 nga tuwera bilanga kati onaku lechiguddewo bubanga wira bide musala tupapa Soko sikidala sazo zobadosu osuma bulijyo. Enamula ya wano yeruwa. Obale, obale, obale. Tupapa, soko jukire. Kubanga tubira vila nyoma angu, olokuwa nchisuliko zisabuli kanaku, wabuli wiki. Wechwa chikudeo volumu, uochi jukira. Naamu. Okuongeza muswala, tumula kutula salamu. Eji swaleba ni salamu bili. Osoka nutula salamu bili, novunama minunde vili, nodamu notula salamu endala bili. Echwa chikula mukuongeza. Mukukendeza, olumala yo tahiyatu yo, namu wanfu wayo yo, nani guayo. Mukubatakbila mkufuna mivunama bili, ngotula salamu. Tekabulunji. Evino tunu kubima nya, kubanga bitu guwake nyomu salaza fe, waka kumirimu nafe wabawali mwira gino gila wote nga wabisobe zada bano ni waku yambako ni waku jukiza wabula wabanga weka anzi nga imamu abasaza ni weka anga nga imamu asobeza tupa kukamuga amate subhanallah ulindanga kubango ruso wongo wizo kwa wagenze kumukatale ilake ni mujisara ni wuko mao nga gotu wajibazi ni nga mwiri kariuta changla nyasara tupa panga kugamba imamu te subhanallah linda linda wechina banga chitufu wechikujide mwongo avade unga wali serious tibana vaa kumuswa Ndaba jia mugamba. Nuzo kwe kangamu. Ndaba anga basade satu. Ndaba anga abasade lake satu mchoche nya. Bwishiba anga kulaji ni kukuli. Kwe muli kulika hawa wera. Umulajia kukira yi kakasa. Gwabusa. Abusa kusata jukiza. Yi kakasa ya kulaji. Ya jukiza. Kwa kutangkuli sura ya vannu. Imamu mugambe subhanallah. Anunye chira videnga tashidaba. Anunye wateke sura nga talaba u. Waka tinuninde kusujudu. Kwa nzire yuku ruku. Kwa nzire yuku kiyamu. Nzire wa. Yi kakasa. Gwa busiza busiza changu. Esura kwe guwa. Buza munoto yetu sadira kam meka. Bwana gantu wei nangi si ndabangezi taweze nya. Ngolu mfuse babili. Ngovuzo wei kusati wei. Gula vye meka. Mujia guwa kwa hali siri ya sinti hatu sade nya. Oba nti wei. Ilaka nangi zinsovede. Ahumja kusanga nga mufu nyo ujuri zo. Ula gante wade wa bulayu. Niwa abusa abusa. Tajukiza. Kebe Qur'an ulkarim. Shekha asume sura. Aya muzima nyizifa naganeze sure no neri neri. Yela vide mu. Oyagalo mujukiza. Nitu weka kasa. Hwa vade mburuji. Oba nazi hati. Kuyo tajukiza. Kuwate yika kasa. Agenda kuchangala njiza dala. Muleki. Yika kasa ya jukiza. Atibusa busa tajukiza. Owa kusuma Qur'an. Owa muendo gwaraka. Owa kubuka tahiyatu. Yika kasa ya jukiza. Ateka kasa buluwa jukiza. Emikisa jokufuna umusango minji. Kubanga jia chankala nya. Abali musala. Omutefu kukusa tu. Ashako. Okubusa busa muendo gwaraka. Banafiki hibava yone formula age. Kasi muendo jitulema okutegera wajimili. Debola banga muendo nga jikulemye. Otwala mutono. Emiwendo gyonna ne bakubuuza nti okuva ano ogende Masaka waliwo mayozi meka nti kikumi ti waliwo kinaana tugenda kinaana mu mbala ya sharia kubanga tuyinza tuuka ku kikumi nga tuyise ku kinaana kyo kino ekinaana kino okuwera ne bigiba myaka gya muntu nti oyo kyeyina oyoza alina emyaka emeka oyo si ana mu etaano nti ataano tutwalana mu etaano kubanga era waba alina ataano era alina kuyita kusooka kuyita kwa meka kwana mu etaano naloka agende eri ne bwe ziba ssente nkubanja meka kozi nange sizijukira oba ssatu oba bbiri oba ssatu oba bbiri ziba bbiri oli yangamba nti oyala kundi azamanya lwaki si ssatu bwe ziba ssatu nga gwe okakasa katika zibereezi ssatu bw'oba okakasa kiba kitegeeza kitubuusabuusa naye bwobanga gwe obuusabuusa nannyini kumpola nange mbusa busa omuwendo tutwala muntu ono gubungama nti enyingi ze nkubanja gubuka kasa kiba kigeza tiri kubusa busa bwe ngamba nti nkubanja satu naye kasatu busa busa omuwendo mu mbeera zonna tutwala muki mutono okubeera ku seefu sayidi omumanja meka satu bbiri nizo kugambira wesatu n'oli azamanyi olukumi lwange ate gwe batondi azamanyiza anti batukanyiza nti katwalemu bbiri nga bwewerabidde omuwendo nange ngwerabidde tugendere ku bbiri tufena tubeere ku sayidi ennungi okubeera ku seefu sayidi kakati neeraka bweziriibwa ogamba aba ziweze esatu oba nnya yarabbi nkoze ntya ndaba ngaeziri esatu ndaba ngaeziri ennya khalas bwe bakasaala satu kasita oba nga tolina bukakafu otwala omuwendo mutono si kulwanga ogambirawo nti ziweze ennya n'ojjosalirako eswalirirako essatu ngaate erina kuba ya nnya waakiri yongeramu eri nebeeyiseemu ne bwe ziba zibadde zaaweze eri allah agikuwamu empeera okusinga okusala ezitaweze okwekuumira ku sayidi entuufu waakiri zeeyongeremu okusinga okusala dhuhuri eyiraako essatu nga gulaba ngaeziwedde naye ebyo byonna byonna olwo ebijja mu sala nga bwe tubikoonyeeko ebisatu okendeeza okwongeza okubuusabuusa olina okuvunnama envunnama bbiri oluvunnama olw'okuba nti okendeza lwe lubeera mu sala munda ziri ebbiri ebbiri ziri wabweru wa sala kyagala tugamba omuyivu ayitibwa imamu al ibunu kahtani rahmatullahi aleihi walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabla salam wabaadahu qawlani buli weerabiranga mu sala oba olina okuvunnama envunnama bbiri olumu lubeerawo nga tonatoola salaamu kusinziira ku kika kyeswala gyobaddemu n'okwerabira ate oluvunnama olulala lubeerawo ng'omaze okutoola salaamu kakati kalumanywera wajjira baneegasse ku swala leeti nazze okusala dhuhuri nga basaddekeera akabbiri naye mulimu oluvunnama olw'okwerabira naddala mu swala egyo basobola okutoola salaamu neoleka bavunnama bwebanga obadde osaala ng'olinayo ebyokujjuza imamu olugamba nti assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah kyekiddaku kusituka kati abamu abayimuka bwati ate nawulya takibiira ate nabamu balowooza n'okulowooza nti oba imaamu yaate ono abitabula butabuzi waawa ekyo ekituufu kyabakola kiba kituufu waliwo walina okusooka okutula salaamu nalyoka bavunnamya envunnama bbiri kaakati ekifaananyi kiwa munnaffe onajjuza gwe twagala okutunuulira era gwe tuliko kati alimu ebifaananyi ebisukka mu kimu ekibuzo ekisooka enswala twagenza ogitabula nga mwoli oba tonnabaamu osobola okuba nga obadde mwoli ne tusobya kiba kitegeeza naawe okuvunnama kukutwaliramu waliwo abamu agenda okwegatta ku swala nga baabisobezeeyo nga tali nayo azze buzibu bye birala era wabasangire tebalinasobya kiba kitegeeza ye talina buzibu zinnamulaezo ebbiri bwebanga mubaddemu okucankalana mu swala nga mwoli wadde olina okujjuza olinayo oluvunnama olw'okwerabira kubanga weerabi imaamu yakoze ensobi nga wooli naye singa kubanga omwana damu yeerabira basobola okutula salaamu n'oyimuka ogenza okutegeera nga bagenza okuba takibira ng'oyimiridde ng'ojja kuvunnama ku nkomerero olina olukusa oluvunnama nabo olina olukusa oluvunnama nga gwomaliriza n'ono yennyini ataabaddewo nga tusobya naye alina olukusa oluvunnama zona enzivunama okuvunnama kukkirizibwa oyinza okuba nga batodde salaamu zombi oba tonaa kuyimuka ne bakuba takibiira nga tonayimuka kujjuza ne bakuba takibiira n'ogenda wansi owekitiibwa sheekhe muhammad sheekhe fauzan munafiqi mulungi nnyo akubiriza nnyo obutayimuka kukujjuza nga imaamu talinatula salaamu yakubiri lindako kubanga bamukasa imaamu agaa assalaamu alaikum warahmatullah babanga bebasumuludde ku migwa nagenda kuyiya eyokubojjabojja eno bweti atulwisa lindako imaamu atula essalaamu eyokubiri olina yeerakazi ez'okujjuza linda hatta ye agamba nti buliofakuko ennyo eswala yinza n'okufa imaamu talinatula salaamu yakubi tannakuta kibanga kubuuka mu moroko etannayimirira muka tennayimirira buliokuba mutuuse bwolaga mbuwala kubuukamu nti wano wenviiramu wano linda emoroko ekoleki eyimirire ddala olyokofulume teeka bulungi esujudu saawa eyo mulyango olaba ngaomufunda mugazi ebitagambika ate swala olubeere ejja n'ebifaananyi ebipya ebirala oba oliawo ne baita kino oba oliawo ne wajja kino oba oliawo ne wajja kino etukwakeediemu awo bali basaala olwakeediemu nga omulyango oguyingira mu muzikiti ate imaamu awo abeere ayimiridde baita ku imaamu kati layi ne bazisimba ziva eri ate kubanga bona ojjuza wano tebanna bebayita oba ekifaananyi mukifunye abanajja leeti balina okusimba okumpi naani balina eduniya eno kakati kalumanywera lumu imaamu agenda okujjukira nga yayingidde essola talina wuzu kati jjukira bano balina okuteekayo basaaze ate bwe balinayo raaka z'okujjuza banne beyatandise nabo baliwa mu mabega eri bali wala
2: katinga kwata mvubuka nga musayo bali basadde ko dera kabiri ye abanji ba ngasuka sala zine bire zibulayo aino kongera kemeka bali abasala mukaga awulit tugendo tuka ngo bukukuru bukukuru bukukuru bulo mwaina cha wagira abadde mutufu bali wagadde musobya zine bagamba kigambo kimunti masjid ye chikabu echi teba masjid je tujisalira okubanga line esoka ateri mabiganyo ne imamu bashara tujisalira Laini soka inakuwa mugongo kwa imamu. Wenyini sosiri. Echwa kubili. Bumatu watu andise na imamu swala. Echwa kutuwale mimbali chichigana. Ozereji. Bakuteko otambu dogenze mimbali. Yee alimu tufu ya ganze na mbali nakasara bili ino kujuze zange meka. Hila yee tia inabuzibu. Zinakasara ilaka bili. Mbuzayo bili. Togenda ye mimbali. Watu weka kasa. Tobadeo. Tobadonge swale tandika. Togenda mimbali. Gana. Ni wakuwata kubwa walida. Kwa mwena kuleto obuzivu. Katina babu za abali basade bali bakola batya. Njabamu bamwe gatako ni basala buhuri ya laka mkaga. Abala ni babi vamu ni watu la salamu ni wadda wali watangu kuyomba. Oli tibaraka Allah fikum. Mubatu wata andise na imamu salaye ngatoji manjibu itambu de togenda maso. Sigala yo. Echipala nyechandi badao. Abali wa mazira kenya. Nuru kumanti bali wafunye omukulembeze omupya. Bandi badi batula kutahiyat. Ni bamulinda. Najia na watu waza salamu. Sosi kugenda na ye. Ate sosi. Ila kumwa ukana ko. Kwetu waza salamu. Ele cha shibira wo. Mdela musuala ya tarawia. Mwezo kwa Ramabana. Mwezo kwa Ramabana. Tukole nsobi nyingi musuala. Uja kumasijidi. Nga isha ya wede. Da ya tarawia itaandisi. Nufu na ichifono. Utaniko kusala isha. Sibwe chiri. Uwa ingiranga masidi. Nosanga esuala ya jama. Wegate kubali waze kukusala jama echo chichi basala anta abo ababira basala ante isha kulese kumuziti kusala chichi jama banu wakulachi wegate kubali obashi basala uchimanyi obato uchimanyi waze kusala jama simba kuli kati mutala uya feche tu kula chiri echi obuza yusita la uya yutie katika matisola elabu wakenda mimezi kitaji singa mwezi gwara mabani nga tala uye tamble shibere mawega abali kusujudu abali kuruku abali kutahiyatu Shindushina kuwa uniform. Buli ajaga teko jama. Buli ajaga kule agateko jama. Oliaga antipasuma yabi wanvu. Ani afunamu. Ani afunamu jivaku. Jivu yivaku mekusuma yabi wanvu. Era gogororo. Shilala. Bwebasa alani watu wala salamu. Ngo juzi lake zivulayo. Katishe. Lachi ndese chifana nyichino. Oli agenda muzikiti. Nga basala nyanya. Tanasala magaribi. Na ingira kuli. Tamanyi. Niwasala. Niwasala. Agenda kula bagenze kuyokusatu. Naga norubaze. Katiyari musajja mugezi na jukira nyo. Bagina kuyimuka kuyokuna yasigala kutahiyatu na balinda awo ne yidukile tala uye banchi mpamvu awo tula nosuma tahiyatu ne gwako najidamu najimalako najidamu najimalako mpaka iwana musanga awo ne buya maliriza yakubira we simu alabe chakoze ntuga alhamdulillah we bali kubanti ojukide biwasoma kubanga ya sala magharibi ya rakasatu boba sala nyanya mtala uya yawo nyanya ati magharibi ya satu kati ya sala kezizi na parkinga na balinda barakallahu fi singa omuntu ayinza okusala eswala emu nakendeza muyo nayongeza muyo ngakoledde mu nsobi bibiri zinze no sukkamu ayinza okukola byonna bisatu najikendeza najongeza najibuusa buseraka akolako akozesako ennamuleegi emuyoka ebimwanguyidde amateeka g'obusiraamu nebiba bibonerezo yanywa omwenge kibooko kinaana nabba bamutemako mukono natemula bamutta Tituga nti kakati tutandike na mwenge gwe mtono tono. Tudumu kubeshi nana. Tude kuchi. Tude kumukono. Nituge kaya julako. Nisimbe yoku muta. Tumuwa kechi. Chimu. So sibyo na. Owa ya nyo mwenge na ayenda nga simu fumbo. Tumu kubeshi nana. Nesi kumi echo wenzi. Chechi kumu chinana. Aha. Tumu kubeshi nana. Nitongira kabiri. Nizula chikumi. Nesi nana nga mweshiri. Tunda kuchi msimu gwenna mateka. Nti ha. Punishment singa ina nyinjono. Tumuwa kwewe sinze mu obunene. Imamu wetukiro muteke mimbali imamu ye nabo mulaba nge mimbali yao muvangako kubanga tukuteka tukwesize twinzo mujukiza nge era kanyazi weddeyo nagana taba musobya gwakakasa nti ziweddeyo tula yita nakakasa iyo mutima gwe kumuganti wabula yeji era nebano benyinyi abasazibwa wenze kwa ndoba mwega takonti ebula yimu abakakasa nti ziweddeyo batuli abakakasa nti zisabula iba mwega teko simulwe tumuyita yo nti rakanyazi weddeyo vayo tule nti anatula sulo kubanga akakasa baba akakasa sigala yi ite tutumu ne nyanti wa rwashi bila tufuga subhanallah nuli mirayo yabadaina yaqin nga akakasa chakula zisabula yi kati tutumu ne nya era tusigala wone tumulinda singa alemera yo tusigalawo ne tumulinda paka lwanadda. Naye ekyo kikola kutahiyatu egalawo eswala so si eyo wakati. Eyo wakati bwe tumuyita n'alemerayo fenna nga tuyimuka nga tumwegattako kubeera kazi kyabulayo. Kazi tumuyita n'alemerayo nga tuyimuka nga tumwegattako. Wabarakallahu fiik.

0: nkaga musatu note munana atano motano oba note musanvu munanemo anamunya nsanvu musanvu chenda musatu.
1: Owaye musisi, aba kansa wabadao neba ngamba okusasulia trading license. Ate nabayo arebali mku ngamba, nsasulua msolo kunyingiza ya business yange. Kati wanumba sasudua msolo mirundi ebiri.
2: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za ebitundu. Okutuso obweza kuchitundu cho. Jukira, URA eje kunganyo msolo kunyingiza. Ogumanyituwa nga income tax, okusinzira ku business yogo ebe ekola.
1: Kati inkolentia.
2: Okwe walo kuwese mamagoba nenga si, sasula income tax boba msubzi, obara into tax boba land road, nga satu juni bili abidi mwakaga teli unaita.
3: Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together.
4: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eye mbuzi, obe yobumyo. Kugawa Agrofarm. Tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo, eye nkoko, embuzi, nobumyo. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu, nokweyongera yo. Tusobola genda ogendo tandika farm yo, nitukubulira ngeri ki gyosobola kutandika farm yo bulungi. Tutukije lero kugawa Agrofarm. Ku farm ya fe eri Gayaza nakasajja, oba tukubire ku noti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano, msambu mumunana, oba, noti msambu munana msambu, ama kumya abidi, kumina msambu, abidi, tandika famu ye yembuzi, obumiu, ni nkoko, ni Gawa Agrofarm.
5: Munyumbeno, buli chijulo chitukunganya, ati ufumbisa nunu, buli chakulia chilete sanyo, kuruwe nyame nunji, eye guowo ate mpomu, teka mununu nyama binsari, atuolo magutu uka kumventiri. Leka nunu curry powder azifule chokulia uliomu chaya ya anira. Buomu, buangu, bugulika. Mugrams tano zo kabuli second. Bukule waba Bibco Uganda Limited. Irabu sangi maduka wona ukumpinde woli.
6: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited erangaba no bebakula ne Halal Juice ngalimbike ebyenja ulonga mango apple nebike ebirala bingi.
1: Oye musisi abakansa wabadao neba ngamba okusasulia trading license ate nabayo arebali mku ngamba nsasulia omusolo kunyingiza ya business yange kati wanumba sasulia omusolo mirundi ebiri.
2: Nedda munange ensimbi za trading license ziyamba ku government za ebitundu okutuusa obuweza ku kitundu cho. Jukira, URA eje kunganyo msolo kunyingiza. Ogumanyituwa nga income tax, okusinzira ku business yogo ebe ekola.
1: Kati inkolentia.
2: Okwe walo kuwese mamagoba nenga si, sasula income tax boba msubzi, oba rento tax boba land road, nga satu juni bili abidi mwakaga teli unaita.
3: Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together.

0: manya go musomesa kubanga basomesa abo olusa injo seria ninga wa mugaso eri umma era fena tuserira nindi kitegeza nti tushaina mugaso kava mbwe banje okulowoza kubanga buli musomesa akwata omuzindalo aserira atereza na aserira na asobya era ebiseera ebisinga bwe tuba ku mizindalo gino kyemmanyi kyenkuwa kati ye yali asomesa ekyo kyamanyi talina buzibu ye ekyo kyamanyi era talina buzibu kubanga tuyinza kusomesa kyotamanyi wali ompuddeko nga njogera olufalansa wano basi lumanyi kyenkuwa kyemmanyi ye yali agaba kyamanyi naye tumugamba nti obusiramu bwe obutuufu era genda nabwo mu maaso obusiramu bwe obutuufu genda nabwo mu maaso ye sheikh naye talina buzibu ekyo yali amanyi dhalika mabelaghuhum min alilm ekyo lyeddala lye lyatuuseeko mu kumanya era lyagabirako naye tuddayo okugamba nti toli musiraamu n'abalala basiramukiddemu eyo layini tebalina buzibu ekikulu okutoola shahada
1: era tekyetaaga agiddemu
0: tekiteetagisa kugiddamu kutoola shahada nakulongosa busiraamu bwotoleddemu shahada n'okubusoma tekiina buzibu
1: kubanga imam lwakuba kati omulembe jyammwe gino abakajja bwe baseeka abato naye bwotunulamu bajjajjaffe eri ekigambo okusiramula abantu basiramukiranga luusi ku mawuledi ono ku mmere omuntu nalya ku mmere n'atuula ku mmere n'atuula shahada embeera zebayitangamu abantu okubasiramula zaabanga nyingi okujjako ng'aga nti ffenna tuddemu tutoole shahada kuba naffe bajjajjaffe basiramuka busiramusi
0: kaakati wano waliwo ensonga bbiri tuyinayo amadalasa agabeera mu mizikiti newabeeraho bannaffe bali ababeera ku bituuti mu masanganzira oba mu bisaawe nga babiisanya n'abenzikiriza endala obalaga bwino omutuufu batole shahada abo bali ku daawa origin bwe bali ku daawa eri origino kibanga abolaba abalunyanja waliwo akola ku byennyanja bikalirira ebireme kuvunda newabawo oli ali mu nyanja bivubayo kubona ani ali ku mulimu omunene
1: abivuba kuba asobola n'okugwa n'afiirayo
0: gweokola ku bino byebaleese
1: n'okalirira
0: n'okalirira n'okyusa n'obiteeka ku muti n'obipaakinga
1: naye oli owa eryato
0: abijjayo eri egwaita omu lunyanja supa kati ffe tufa nnyo ku byennyanja nga bimaze otutuuka wano mu kudaala naye tetufa nnyo okuba oli abijjayo eri
1: n'osinzira mu muzikiti n'oyagala okulungamya abo naye nga
0: n'ogamba oli abijjayo eri nti akola bubi akatimba akategeza kafu akola kinakani naye nga ye asobodde otetenkanya n'abijjayo n'abikuleetera wano gweomugeye nti wuzi bafuna esatu bamugeye nti ku mutwe basimulako we bati ne bayisa engalo mu matu oli era nze mukulaba okwange ofiisi ya supreme mufti ya mufti oba supreme mufti abantu abo yandibadde baketalinga nnyo abavuba ebyennyanja ne babituleetera eno ffe tubisaba bimaze otutuuka wano mu katale naye oli abivubayo eri
1: risksobwongo
0: bwakozesa
1: wallahi
0: naye ate e department esinga okusuulirirwa
1: n'okuvumirirwa
0: esuuliriddwa evumiriddwa ekakkanyiziddwa so nga yetaaga ekireeto gikakkanya bingiko kubanga namu mulimu abalina mu muzannyo omwoginaki naye yetaaga okubanga tugiteekateeka
1: nibeoganaiztikotaddemu kano temugende muwakani wali mufune sente akoko kaleke naye kano okusomesa kuno
0: mulimu n'abaana nga banyiikivu naye basana kutereeza olaba abazanyi b'omupiira kooki bamulaba nti ono omwana munyiikivu asobola okubeera midfielder naye alina bwabulamu nga bamuyita nga bamugamba odashinga bwoti bweguba mu kifo bwekiti odduka n'okavalinga wano bwegubeera mu distansi bweti gweoyimirira wano bweba ogulisiivinga olina okuba nga olaba saidi bbiri ne babimuyigiriza basi mu byenzi ena etaano nakola kiki
1: kyovaolaba oli agukwata atunudde nagguteeka gyatalaba naye nga waali
0: kubanga
1: bakimutendeka
0: kanaffe tubayo n'abantu nga bakozi ba daawa naye nga balina ensobi tusobola nga ne baagala bambi olaba ayagala tusobola omuyita

0: Ate mbulunji.
1: Ya, mbulunji, netumutaindika, nituwanga yagala. Mm. Guja bita ikamuli nga ita yagala na kupiagala.
0: Ate nga chakula, kutuji ila chikula.
1: Iii. Kalatimu nifocho bavuma, abaisi, yogani jango. Tutuwa nubawa sikala.
0: Mm.
1: Kantu ya suka gende jindi miyake ina. Anti yagala nyomo social media. Mm. Tee. Mm. Asuka gende jindi atuleyo katali ku social media. Baso kwa muteke teke. Ibi bikuru elimu kapira babikola nnyo. Choyo haitiye nechi fomwaza nya center back birungi nya ina byala kinga mumulete. Haitiye mu center back mulungi nnyo.
0: Yes.
1: Haruka atomera atina yayagala nya ina byabulamu. Ngo mukwasa kochi. Ngamulage badashinga mu kisawe. Babera wanga guli wano badda wanga guli wali odduko otya. Oyimiri otya wenda simula free kick.
0: Mm-hmm.
1: Ah. Bagi nomu kumyawo miezi esatu ina. Nga chikola nga ibachagala wa coach. Nimna efe ya tetu. Kansilike.
0: Yuma mwivintu bina kuwaza nyo. Kwa mbila baka nyo katika social media. Nga uluwa abana bambi ulusa babagala kusumisa. Niya tingi wano abanini ya tiba bavuma bavumi. Nzirando uza anti omuntu okuvuma omuntu gwasinga. Zendabanga tu avumi ya abomu bie nyo kusingo.
1: Abana, abali ku social media, nga bagala okuweereza. Nga baine nsobizi bagwamu. Oli sinia wawe, nga naye aweereza. Aina babi friendinga. Pye kyandibadde kisinga obulungi n'abayita. N'abatereza. Chishandi sinze. Kubangi soka, tumwetaga omwana oyo. Tushamwetaga. Echo kubiri nebu kulotea hiyo wali ya jaweleza. Era ino gutunu tundu kwa kuatiride. Nse kwesija kusula kuatiride. Noli, noli. Inga higwa alina. Chishandi sinze vulonji.
0: Okay.
1: Nitukua sinza wamu, nitambula fena.
0: Barakallahu. Imam, echisubi jino wa mati omuntu bwakinywa nti ayera bira.
1: Ekisubi kyekimu kubiriko obujulizi kuva ku mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadithi li mu kitabu al-hajj kitabu ekyogera ku bya hijja nabi sallallahu alaihi wasallam yayogera huruma za Makka emizizo wala yu'dadu shajaruha wa shawkuha Makka tibemenya muti wa derigwa Na menya kati Abdullah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yalimu banga itata we omuto namgati illa al-idkhir ya rasul Allah ate chisubi chitulekere chisubi tuchikoza makaga fe chisubi chiteka kuchai na bilaga ati illa al-idkhir okujja ku chisubi mukiriza na yeye we nagenda ko Dubai baina yo plant when you are a plant, ebanga factory. Ngabo ganti esogero lya soda muzungu aliita plant. Oba
0: wabasi si kimera kibo.
1: Nida.
0: Kitegeza abantu bafunira byo kunywa babifulumiza.
1: Oba bategekere ekintu mu line nene. Kati plant ye eri mu Dubai mwenyini mweri. Bati kama buli kimera oba muti oba fruit eyaja mu Qur'an ne hadith kati ebimera ebimubira mu lutobazi ebimubira ku mazzi bakuriyetinga we environment ne bakiteekawo environment eyo ne sobosoko era plant chiri eri indo tuina yo ne omwana wa formulenza akola yo mu na Uganda ayambako okunyonyola mu luzungu warabu nakiko abazze ku plant eyo kuba kubibayiga ekisubi nakisangayo ekisubi kya mugaso nnyo kya mugaso nnyo ku stress kya mugaso nnyo ku mutwe ogulumirira si ogulume nnyo naye ng'oli awo oli uncomfortable oulira mutu omukawulira okunya n'owunyako
0: kuchisubi
1: ekisubi kati ekigamba ibwanti bonyo ekisubi welabira simanyi yekiva ne bali abakola research ombaka kwanti achogera ko sallallahu alaihi wasallam ekyo yakikiriza bakikutule mu makka bateke kuchayi wawe
0: Olwe migaso chirimu.
1: Olwe migaso chirimu. Al edekhir. Bubu iseke Dubai yeyo. Ogenda kumplanti yeyo.
0: Tondete deno mzibu wate katiku wanka wanka.
1: Irimu irimu. Ireno gane chitabone kalamu.
0: Ha?
1: Muri irimu.
0: Wano mu Dubai yowa mugundi yeye wala. Wano kum Dubai
1: yowa. Mu Dubai.
0: Okay.
1: Ii. Mu Dubai. Muri irimu itagambika. Kunene gulinga gu factory. Uyingirira wala lantu wani kukugira. Wemuko wani msuka muda yoku ni mfuna koku jana unaka. Ni muda. Hii. Katibubangu atuwe ya gala irimu ulumu njisanangu enane nina kwe suka murumu. Kwa wangu nukula notes.
0: Nginegenda ngosuma ngosuma.
1: Hii notes. Notes. Notes. Evi akuli ya muntoba zinga bakuli yeti nga ulu toba ziwe njini.
0: Mbaka ya biyokira ko.
1: Hii. Kwa wangu atibija kusula dungu. Bija kufa baino bikumira mu bera yabyo bibirenga biramu bimera iyo na irimo eno chiri mu Dubai yo keke chintu twali wala we chiri kasya kibanga chaja mu Qur'an wa fakihatin kathiratin la maqutuhatin wala mamnu amatunda yogatekawo watini wa zaituni na gutekawo mutyo
0: omutini no mu zaituni
1: Buli echaja mu Qur'an nga kibalo ba muti. Buli echaja mu hadith nga kibalo ba muti webiri. Research bajikola ni bajetolola ne bakerenula lwachi kino Allah achogera ku Qur'an lwachi kino nabbi achogera ku hadith sallallahu alaihi wasallam madagala.
0: Bana bali kumukama na yamba lwachi tebagende ni basume dagala ange iri.
1: Ati nnumne ng Dubai bantu afagenda yo banji ne.
0: Abaji tobu yisimbadde nange simayinti echo
1: we. Eh we chiri. Weshiri.
0: Dokita Katumba genda yoko jyotu sakiri otuko kudagala heriyo.
1: Tuwena chojayo tuwagana tumenya
0: tuwa alamati. Nende kutekele obutegezi kwa wama kusumesanti. Nono mutini kujanjaba ABCD.
1: Chitufu.
0: Kuno jina chijamba na chijanjaba chino na chino na chino. Aywa barakallahu fiku tuyanza nyo tuyanzege. SH Family Hardware basango wanu wakisobotuke wakisokwata kukubeli genda ku headquarters za district opposite masjidi nuru awe nyine bizimbiso ba beira isi atenga be birungi nyo bisangibwa ekirungi ni hajaru na serunjoji abererawo daragendo bifune bya plumbing babiri mubonji atenno mukwanu bubotu ala cement munji bamukutwalia ku site emsimali tanke mitayimba senginga amatala emfali sobaji saze nyebbe yabasubuzi kulika magoba manje atemwa ba hotels naba masomero gwegwo musago muino koze saka mujifune ate kirungi nti bakukiriza okugula unabo account otekeko sente mpolampola paka lono tukiriza ekiroto kyo esimu eri 0785 84 5 5 0 7 5 3 4 3 4 3 4 5 0 7 0 0 3 4 5 0 7 0 3 4 5 0 House of Zakia and waku fi Uganda waku jukizo kutola zaka mu maliyo kutukirize mpaji yobusinamu okusobola okuyamba kuyamba beta vunabali mubujini kwa olimu subuzi mkozi wa msala mulimi olina chitaksi role byonna byonna jango bebuze ko bajja kubulira ngeri kijo wamu zaka osobola ndo mukwano kusasulira eri mu Tropical Bank, Euro Bank, DTP ne Pride Micro Finance kumanya bisingawo kuba ku simu eri 0 7 7 0 7 6 Atano muenda, atano ba, 0 7 0 5 atano mutano, kumi na muenda, kumi na muenda, basa nguwa kwa Odi Kampala, porti number 9, Perinani Gardens, opposite Odi Kampala Primary School. Atenga, Innovation Junior School, abazadde Benalia, Chiria, Charlie Wajala, Namugongo, nebitundu ebiranyewo, bannange bakujukiza essomero lyammwe erya Innovation Junior School, Namugongo, essomero lya D ne boarding, ne bakunasa lipaka ku P6, basomesa secular wamu ne theology, ate ng'omwana bamutendeka n'afuka w'omugaso ennyo, naitya ne mu grade ennungi, oluzungu balukwa wamu oluwarabu baluteka konyo esira numwana watu kuogatta nokuwasa Qur'ane kumoyo ekigambo ekikulu ennyo atenga nebitone byabana tebabiyera bidde nabyo babisitula kale balina basomesa batendeke balina bashiyo kwa bakugu kale we wandise kati osobola okuganyurwa okuwandisa bazi kuchagenda maso genda yo kusomero wali eri ekyali wajjala na mugongo okumanya bisinga osobola kuba ku simu eri 0307 chinana mubiri 0558 kanjiddemu eri 0307 chinana mubiri 0558 you know ye Brian ndi bloza Brian katukuddemu kwano mu industrial area nziramu dua vali oni asaba dua ya mukatale Brian ndo zabaji somesa kwa nenti asaba yebere mu Luganda kwa olwara butalumbanyi ndo Brian tumuddem
1: ayagala dua ya mukatale Brian ayagala mu Luganda
0: ayagala mu Uganda ndo zabaji somesa kwa ne sheikh Hey. Yasigala yo mugundi na itako buyisi na ikati ya gala ndoza ajikuati bambi na ya ingirenga mukatale nga ajisoma manjina ye mukatale bamba nye bizibwe bibera ya baluko babere yu mubutale
1: anti ila edweyo shijia kuwa chizibwe jiza muluganda na ye kali nga wali Brian katugezeko nabia gamba asala santimani ndakala suq fakal munti ina Singaba ingi daktari nagant la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa yuhyi wa yumit bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir ye dua ja tuigiriza ni aqida kuwango butali bwa mu bintu ntu bizibwa malogo gali ye office fitina ensalwa byonna biri mu line yachi ya aqida na Allah tabaraka wa taala muandika ku birungi 10 na mbula ke birungi 10 kati edwa nga iyo
0: mbula ke bibi
1: ebibi edwa etojiza mu Luganda itagibigambo binje iyo tili sinzi bambo tufu kujja ku Allah tabaraka wa taala mubomu bwitagati wa ko ayino buyinza na matendo abo bulamu era yatta era yimula mutafa emikono gimwe muri buli kalungi ate buli kirungi buli kimwa kinako kugera owala kulli shay'in
0: qadir
1: ye yedwa ndoza
0: kisegeza ndi Brian ino yewa shahade bo ino jitola kubanga nplidenga yonna yonna omulimu ku
1: ayinza kuba Brian nga wala ila ilala
0: okay ayinza Newa batu nga tunajja kirungi nyoje kubanga kuko nakusinza katuna kumanya nti aliyomu kale akadde katukute nendo za kino kinzo okuwamba kwa kirimu ebintu bingi kyembadde njagala kusembyayo naye kale tulibiddira angambye erinnya lireke naye agamba mukyala nno nti eswala bwetuuka ate nga waliwo n'omwagalwa wange atuuse nenga eswala ekyabuzaako akaseera ate nga oluusi embeera eyo kasita egenda mu bwongo oba tojja kutereera nga tumaze kumaliriza mupiira olaba yagala kugenda kazanyo aseni esamba kati tusokere mu aseni okusamba oba tusokere mu swala
1: ekyo kirimu embeera bbiri waliwo okuba nti omwagalo atuuse oluvannyuma lw'ebbanga ddene ne waba okubanga bulijjo mba naye bwekibanga bulijjo mba naye esooka eswala ishite chijia kutataganya nyogo wango kusala niwe chibangu mwaka labadde bandu bangenda safari abadde arudde nga tali waka tujja kusala kusala soka aseno soka aseno tunadire sala nivinu wali ni mwaka uyu mwezi gwonna abadde wali kana kunaki iyo chibali chichitataganya bwongo bwongo busula kuwa mu sala
0: wali ba makana
1: ma
0: makai nana aina hakinya agende eno ba hakinya ne bogaba biri okitegeza nti ajja kujja oluvanyuma lwenna ku nga munana
1: baba gaba biri ajja waita wenda ku munana
0: ndi plus
1: ngazi banyinji
0: ati
1: Ne ewe utabali wamba safari mbali mieze ene itano mkaga.
0: Kwa wabu muhuliza no muhuliza.
1: Gamba urusa itaona huko. Kwa wanga huko kupango inaga maka. Utekido kwa wanga ingine ya silinda mkaga. Iyo ita huko kasiganti kusula kuka kuka. Nini sana so ita. Ne asino neza nyane maniyo.
0: Ero toba tewe kubide.
1: Ati kwe kubidaji. Chikule sasa kusending saba za nyabanji mbamu nebio.
0: Adili ya jiru yao.
1: Eh?
0: Adili.
1: Sunesu mchalawe?
0: Mchalawe.
1: Alharam.
0: Net.
1: Echa mwasi sabanji. Ngatiba musobola. Machi siba nyinji ngumutazi sobola. Katia kilizu. Chifude ganti ingi ni yewe sinda mukaga. Sibu nubwenya. Ino kwa ya amani. Adiwe iruwa tena adala ati iruwa ina iya adala intufu
0: bade manyiti nakuba zibera ze nambe mu tosala
1: abo banafu we banafu muntu omula mu bulungi tushimugana
0: obato tuwe unzise
1: awo eye unzise ye munafu
0: okay
1: ngaba ingira ku mukisawe ati litajagasa ni omula mu bulungi tiboli na kibira bwa Tewali na kaulia na muwate. Boza vende babi langa wibatio.
0: Kumpia wawe langa wominga kwa kende kumbache rini.
1: Iye, atika tuwe uunye. Ngabuna atiro kucha. Ni wazanya muka pira. Ni wagenda ni walima. Na umu ni waguzanya. Ni wadi wakari chemisana ni chigwa ni gudamu. Ni wali chigwa ni gudamu. Ni mutumbi ni gudamu. Buwe batu urunahu. Kato abo bagira genya nibane byalero wano mu 24 hours mba mu machimu ngano ye nyini ya
0: kwete kama kama na yamba
1: kugatta na bigunya bidomula bya bakatumba ebyo ni bya abantu ku lukwago bibi kati awu yabo muri abo bibali azamanya ni bali abantu ababiranga bala mu Burundi ngati wali na kiriwa
0: yes Erasa uli yako nga wali yo mundu mbisele complaining anti ono andi azamanya
1: chofala babo yalinga soteka bachala basatu mu nyumba emu ngati bayomba
0: yes
1: olalero buli omwa babuwe ne bayomba ningo mwali kawembe mulala ndali ntebe ne bayomba niyo linga ateka basatu ngati lya va mu kigambo
0: unajja ndi azatu ro Naropa wasinga najiza tulobe ne misango likisera najingira
1: baiti bayi beshora kuva mu kigambo ngachimanyi nti itaimu yo kuzanya mani yo nazeno kuba kuzanya mupira dakika cyenda zona ngagwalitiriti yatenga yo giraki ikireta izo nazo naba cyala basuka ko mu kuyombe nyone nanka ne fujyo okuba nti mupira tegumuka akapira kete kamuka kasamba Agapira akasamba tekava mu kifo salat sasidi.
0: Tuyanzanyo tuyanzege anolwecho aunze mba wa magezi abachali ababubuka nti muve muri ne fujjo lya abantu babera wa mupira nti goina bameka nti nina basatu nti kali kutuyogera nawe yogera chinga goina kamu bambi ayinzo kubanga yawo akoma kati atenga mwagala yage ndi tumaze na mubu zambera wadobo nomu naye mpira gusamba ne gugwa Gamba, bantu bakozesa fujjo kubala namba ekyo mujja kuyingira ate obuzibu ate mukwano bobanga oyagadde okudda mu programu eno obanga okisanze mukwano makati obwajusubiddwa tojiwulidde mchaliro omukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna gye biri mu bujjuvu n'olwekyo nezo ziwaba wasubiddwa Genda yo chale yo oja kubisanga. Chobo kula. Subscribe, like and share. Palo FM Islamic Channel YouTube. Ngatenga kezimbi atikaba kato Mkaro Enterprise Uganda Limited ye ansa kumuntu yetago kuzimba nebizimbi swebiru unje nyenyenyo atenga mambi ebeyi ya kutegera gana echirunji ndihaji Abbas mutiabazo neazikulia buli China class ebya masanyalaze ply house lanji abiji kama bati tanka mipali so mesumali mitai mamenye chinde kechi basangi wano odi Kampala Rashidi Khamis Road nebisigawa bali next to Shero Masaka unewa mpeuga ya zaro Jevali, okumanya bisingawo esimu eri 0 musambu 0 emu 10 na 8 85 ba 0 musambu 0 emu 0 5 nsambu kumi natano Zula Power Holdings Limited mukwano no gwe yakowa stress za bapangisa banango kubanja omupangisa maha mukulu abamba manyino kuba ba landlord ino bano bazo kujuna bazula Power Holdings Limited gwenno landlord bakuwa sendezo ne babanja omupangisa kuba bakina mu obukugu atenga besigwa mpola mu bulungi lolecho kwa kwase oba maduka mayumba gabapangisa otojja kujulirira Basangu waliri ya maki indie ku Golden Plaza okuyana paka lasti kuba kusimu ya mkulu Haji Faruku omanyevi singao eri 0-3-4-5-8-5-9 obaya mkado ofe Sheikh Elimia eri 0-3-0-3-6-9-2-9 atenga ebyenfu na mukwano bigotanye ebizubi kuzimbye ka kayumba jangu efunye ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfu na ebifo nebisera omwana okuliwa edduwa obubonero bwenkomerero nedduwa 10 ngoli mu buzibu byawandikibwa Shrine bu Kenya ku nusu enkumi biri zoka ezafe za Uganda nolwekyo jangu ano ku reception ya Pearl of Africa Radio sobolo kubiranga obifuna katugende mbaka babakadde baffe temvao tukomawo
2: Kankwanjulire amazzi agokunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo eranga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene bite jumbo bottles nga ganywebwa ma company amasomero offices mu masinzizo n'ebifo ebyenjawulo eranga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulonga mango apple nebike ebirala bingi
3: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziye ebyenfunayo yobadde okimanyi nti okusomera munne dduwa yenga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malaika nezikusabira kyekimu yobadde okimanyi nti abakyalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zinoneso ngendala nyingi zogenda okumanyango efu ni debitawo bino wa manga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanu kulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era nebikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center umukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku silingisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shurai Mbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27
4: Umchakala. I drink a rock of boom moon. I dance, dance, dance. Nenye silver baka. I win it double, double.
5: Boom chiki.
6: Bumchakala. Amta mwariye umaru, mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbale site, mbagamba. Byadala, batole kumi biri wanywa roko boom, byadala si byabulimba.
7: Bumchakala, akomyewo na manyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom. Amanyi gaba wanguzi.
8: Ebyo kunywa bya manyi si birungi eri abaana, abakyala b'embuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
9: Ukyali wakati mu program. Busaimam. Program Busaimam. Ikuleteddwa aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso kukubirikine ku headquarters. Set district opposite Nemasjid Nur.
0: Bakulisizayo mu bulango wabakadde baffe tukyagenda mu maaso ne program Buza Imam. Imam katandike nono agamba nti Imam okwata omugo mu juma nga khatibu asoma kiramulwa kitya?
1: Ezo zezimu kusunna ze juma era hadithi mweri mu blog Maram ni Imam Muslim ajireta mu Sahih Muslim nga nabi sallallahu alayhi wa sallama kana ya'tamidu ala al-asa au al-kaws nabi sallallahu alayhi wa sallam yalinga asuma kutuba yesigamanga ku muggo bayakwatanga omuggo oba akasaali akaggo kali okubeera omugwa ogukasuka akasaali okamanyi bakayita batya mu Luganda
0: mbadde nkajjukira naye ate bukambuza nenkerabira akabeeramu akasaali kennyini ako kuba guli gubeera mutego
1: mbadde ntegeeza mutego
0: kati guno omutego gwe guno
1: omutego ogwo yagukwatanga kubanga oguba bwe gubanga gwesimbye guba muwanvu kubanga ensaali ezedda baazikolanga nga bw'oleega omugwa nga kalioka omugwa gweweta bw'ota neguddawo nga gwesimba amanyi gavanga awo kati oluusi ku kiso ekitala kubanga byabanga biwanvu kati ekyo kiri mu sunna ezaba khatibu nga basoma kutuba okukwata omugwa naye waba akirese obwolumu tekirina buzibu siga nti ate kati bakwata omuggo bannabbida oba ate tebakwata muggo bannabbida eyo sunna mu sunna za khatib anasoma kutuba okukwata omuggo era nga kirimu okuba nti khatib ono yandiyabadde ayawukanako ku ffe mu nyambala amajubba ebitambawaala omuge n'omuggo olaba ne mumakooti jaji ayawukanako ku bano
0: yes
1: bamusaka agantuntu nende
0: ekigendeabangaekitya
1: abantu bamutye ne khatib okusoma khutuba ng'oli mukanzu yowukana akakofiira tekivaayo bulungi nnyo
0: tosika attention y'abantu
1: kubanga naffe bwetwambadde yongeramu engoye ezitiisatiisa kwe kuteekako ejjubba n'ekitambaala ekyo n'omuggo ayawukaneko ku ffe abatudde eno kireetera abantu okuwa ennyo ebirowoozo n'amaaso kati nga kano akakofira kaffe kange kano kenyambala n'akakanzu kano tekirabika bulungi tekiri haramu naye yongeramuko okuba n'engoye nnyingiko otiiseemuko abantu bakuwa attention kati kwe kwongerako n'ogwo omuggo then ate era gwabangamu n'embeera za security kubanga ebiseera ebyo babanga mu ntalo nnyo n'oluusi n'omuduuyi ayinza okuba batuddemu awo n'ayagala okwambalira asoma kutubba kati naye nga alina kyatandisa nakyokukola ki
0: okwerwanako
1: okwerwanako ye nno afaga ne sitaani mundu zimoto zine zikazuka ebizuka
0: gyakwatirakibazuka
1: asoma kutubba nga ye nno yabane yafaga ne sitaani ogira yakusaaga afaga ne sitaani omwana omuwala gwe mwagaba eri adde waka nabagamba nti mukoddomi wammwe tiyaguze ttanka nebavunama n'okuvunama ttanka nti alhamdulillah ngeri awo mu lujaji fakinzi development y'amaanyi omuko waffe gye twagaba amina ennaku ezo bwe yagula ttanka n'obuuza yaki yakwerinda Afghanistan kasizikangu jamani sikasikangu omugole okukubira ku bagole abagenyi be masasi omugole okulaga abagenyi be nti musanyufu omukola alhamdulillah magazini namba gyatulisa abagole bombi nno n'omukyala sirusu byakusaaga
0: mweno gyemukubira bino bimfaya wakisi okuba masasi
1: naye nga buli atudde awo omutima gwaguma dda kubanga ffe awo giba misinde bwe tebalina kyebawulira eba buli nsi allah egikola ngaena ebyayo kale nno okukwata omuggo mu jjuma sunna wallahu alam
0: tukweyanziza nnyo awo nno ante wenziramu kuba akawulu ka ddiimu ejjubba yaabwe yabeeranga baawo mu nsonda n'omuggo kaakati abavubuka ne bajja ne babiitujjisaawo
1: ogenda ng'otuula wansi ojja kizuula nga 80% eyabakawulu kadimu baali bakyali ku kituufu nnyo ogenda ng'owetegereza ebintu ojja kizuula nga bakawulu kadimu batuleese mu bintu bingi ejjubba eyo yandibadde ebeerawo so si abamu nonampale nasaati ne tishaati
0: nali ndabyeko omuntu asomera mu tishat era nabuuza nti obesola yape kuba ndi byasaala nga akakunukira eno nga kalaga wano amakugunywalo nga naawe n'owulyanga nesola naawe togiwomeddwa ozanogati nakolaki enasaala eyange
1: alina okuba ne haia eyawukanaku baffe abasigadde kyekisinga obulungi Eh wala wala.
0: Okay, haya chechi.
1: Endabika.
0: Okay.
1: Ndabika nga ya ukana kufe, so sari tufanana.
0: Okay.
1: Kati zengo yezi zituangira ke juba ekitamba ala muge no mugo.
0: Okay.
1: Nolabira dalo nti omuntu ayimirideyo mujuvu, mugumivu.
0: Okay, okay. But then you really have to keep our ulama. Imam singa kwata kati nga phone wofi ne nkwate jambia yange nengenda mbasa
1: nedda kwati wadde bakwatanga baby so bali munsi ya ntalo nga jihad zichaliwo nachi kati nedda sevu tukwata jambia wadde oluso
0: just mugo
1: mugo gumala
0: okay tikwe yanziza nyo kubanga mune ntide ngo mtu ayinzo gera ne jambia o maso
1: nedda fishita gecho
0: okay
1: bubali ne muziki timwe nyine abali nga munga bulumwa ine chitala Ngobuli atudda wa ine kitala ki n'obusali n'amafumu. Naam.
0: Okay. Buza chokubiri kya buza waganti wal fitna to asaddu. Akipacho atwali senti asaddu.
1: Agotereza.
0: Al fitna asaddu minal katiri. Agamba nti Allah kikyekyo kyategeza mwecho.
1: Wal fitna to ashaddu min al-qatl ayazidi biri mu Qur'an wal fitnatu ashaddu min al-qatl in legend wal fitnatu akbar min al-qatl shiriki mu binyo nokusinga okuto muntu shiriki yatekeza shiriki mu binyo nokusinga okuto muntu chechitegeza
0: okay
1: neyo akuba fabantu wana wafaru huzanti yatekeza mu
0: fitna
1: Nti fitina mbini okunesinga n'okuto omuntu. Neri waya ziraga nti abasajja b'Abawarabu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabasa kunyamanyi mangi okushiriki. Kati nga bala musajja nzibu nteka n'ekibumbe kyange oba jajja mukasa wange n'ensava oyo mpobugagga. Simba nkoze zambiki.
0: Kyekimunyigirawo.
1: Waliwo abantu bali mu malungu batta abantu babateganye battame babako ssente. Genda ogambe kwabo. Ala namuga nti bagambe oshiriki mbya singa nokuto omuntu ezambi ya shiriki deni nokusinga ezambi ya kuto omuntu kwekose chigamu fitna wal fitnatu ashaddu min al qatl shiriki mubi nokusinga kuto omuntu shigolo bamatali group bavunulamu nsala mbi nyo fitina ndwadde bulwadde nachi esinga nokutta nenga yali ategeza mushiriki
0: Okay.
1: Wallahu alam. Ezonno aya zituvunula shifula nenge nsufu bungi mu Qur'an al-Karim.
0: Ngoraba makuru govuna gego.
1: Ngorabira dela ntuli kutufu.
0: kubanga fitina ero na butufu kisigara fitina.
1: Atira ni fitina ya mtawana sibu. Tabula. Na echo wala Qur'an al-Karim tokiza jivunula ngatojije kubaka kensa bo kuvunula Qur'an. Bino bye tuuza mbu nakulako e Dubai mu kyuma kya biscuit n'enjiga oluwarabu birala nnyo olulimi oluwarabu Allah mu Qur'an alukozesa nga babayagatte n'ayogera ekigambo nga gumanyi kyategeeza naye ng'ategeeza kirala nnyo olaba mukyala wa Nabi Ibrahim alayhi salaam gwe bayitanga Sara yatuuka n'agenda mu menopause nga tebafunye mwana nagarawo niba bamalayika baje ne bagamba nti tuze kubagamba nti mwina kuzaala omwana Allah ganti fadhahikat fabasharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub fadhahikat naseka fabasharnaha bi ishaq nimbasanyusa nesaka niyategeza mu fadhahikat fahadat
0: Siku sekazi no sekonti.
1: Yali amazo genda mu menopause. Atiyo mchala bila mweyo life watachafuna.
0: Abantu yasura kuzitoa.
1: Kufuna rubuto. Kati na damu nafuna mbere ezo eza buli mwezi. Ni yakwesa fadhahikat yani fahadat nagenda mu mbere ezo chichala fabasharnaha bi ishaq. Nafuna rubuto wa ishaq. Wa min wara'i ishaq yaqub. Nimba wano muzukuru weta yaqub. Kati olaba okuvunula era nawulyako ne sheikh omulaga nti naatema akakule Chura kuvu na Quran kujiba yenno shishi nime badisi kwa this
0: yes
1: abamanyi Allah bayawa bituno kujia kufiba na fiba chimbuyegi baka day day tuna kujia kubali
0: yes so fiba tugaiza fene tumira
1: jecho nebo nabo nabasubira mba jia kwegaiza bivalese mizogo mizogo banu umma aya jisa walanga siweri hadith na jisa kumsonga nga andala nyo yali
0: kumdala atepo no jitereza na kafu waza
1: bulunji bulunji nyo na kafu waza na kugoba ni mbaso mesa na ako na atabula bulichi mu atepo haba kambwe
0: nyo
1: na
0: ok nabuza ndiruachi imam wachi muziza okuandika kuntana zaba genzi atengo lusi tupatu waga la tupate gire suwe no basa vira
1: si fe tujiziza atusume sedini eno ya atusume sedini eno ya chiziza sallallahu alayhi wa sallama erango bulabo wishirimu chani vira mushiriki kwekende li antonde manyenti mzei chene tu amteka wano bonna bali bawedduwa so sikutuka ononya mzee chee yune nozi tunoko nosuma kwenu siye ye nosuma kwenu siye ye bonna bali yawe gwe manyanti wali yao mweduwa olabo mwato genze na yu ya chitugana sallallahu
0: alaihi wasallam
1: ukuzizi mbako ukuzi waandikako ukujitu utiza nebeliri mubanga yonange ringa chikata habitugana sallallahu alaihi wasallam nechira chita shiriki yebuja wankati wetuginanga tutambuli miaka nga jitambula abana wajani wavau ni wajia wazukuru wazukuru nakabirie wazukuru nakasatwe wazukuru nakasatwe wajio kujiro mwana wa mugambe tijajia wa mwemusenza ala ndalimu sajia muna dini hakine kuchijia muna onye tisiyo na watu gamba ndiye kamunyo nyo levizibu vyange eshitugano kuwandisa kuntana mulimu abantu bafe nga siba kugunyo mu dini eshitugano kuzimba kuntana mulimu abantu bafe nga siba kugunyo mu dini obo bayamba ko kuserera lwaki no bagizimba kunenyirira bweti kitegeza marebizibu bangamba jaji wa fimu senzera ndali musaje mu dini nyo
0: ateta soma dua ye kaza
1: kamutere yo kamunyonyo lensonga zanga zikoleko ningo mufuya yakuze kunsonga zani kati osya mushoba tuganira dala ebyonna teka umaiti mtekeke taka mugende tioli bwetavwa mu muzi muandika ko mzee Sheikh ne Suleiman born 1962 died Sarongo waswa Hasani byashyebyo
0: Okay. Tio chiba chitio muntu moda mubutu tikitiki vanga kadenda bakankute. Muntu okulama na ganti muzike mufuti amakumi abiri waliwo yalama ennaku ezo nga balina na kusikira madala.
1: Yanti ekira mu kiba mwensobi. Bobo okuza ekira mu kyo nga kirimu ensobi eza sharia. Tetubikolerako. Okulama kwandi badde olumayo okulama bingi nyo byandyagadde comedy drama. Nina bina bigana
0: sallallahu
1: alaihi wasallam bogenda kulama utekedde okulamira mulaini ya Qur'an ne hadith so sinze tasbihi yange yo najigula makka yinsome de banga deni mujiteka nga kumukono kwa ngwadio ngende nayo tetukirizwa jiteka mu kiri haram tuyekole muji ngabe wajje bogenda tunakuwa busuka busatu ntasbihi yagalaje Qur'ani yange mwe badde nsomera najigula senti najigula mu hija akbaru nange dunye
0: arafa tukalo akutano
1: hija akbaru
0: nera watu kota bora bora baji
1: tete tujikuteka ko tujikujja ko kiramo bwe cha ukane Qur'an kitsogo kutereza even Mwishwa chukwata kanyine Qur'an, tutu nulanti biyari ame tuviso wala biyo. Haizo gandhi mufti menke ya sari yanga suwa tulu janaza. Katuchukina kutike tukina zi. Tuka hanti yade tulamye bubi. Nisi chitisobola. Chizibu. Oba munzanga hili antonde. ofiri demu loko dauni tukina kuita wa uwe mundu yeseke boka mkatijuzo mga guwa guamu aliti chisi nzira wasoku kwanga biwa lami bikirizibwa ni inga mkaseira kutu tupiso bole
0: ni inga kabulia ni yandiwa diye inga nachi nisibuli mbubu hamfu
1: wenye milida mungu tunia kusikila kunguru ate enkowe wakoza ate chidale chitali chitufu era nabo bawa mvuiza nyo ni batanika nukono na rights zo mfu mtu kukuliza majiti ya baliringa tiwa mtu uka
0: ni bata
1: wanabeni wakasuka mkasuke na tukeli katika wakwe tuwa tukenzu zika tumweleza nga muzito nyo abaweza ni batende walirua okugira batibasika za angoyi atine zimuva hako atuke ita ina angoyi
0: kati ya watu almogoze muti
1: yu atine kumuza wa gurunga atine ina mpozi mwetaka kure ina ingatu wali maani pawe sura kumuza wa muza wa guru wanga atine mwino muda muyena tena genda po atu chiri haram
0: kantine kumuna za kumpi kumanga already
1: wabawo program zindale zichuse chusawo aba uruchikuru nkwe lutelezemu
0: okay
1: shija shitio kubanga bagendo kamuntana bagendia kumadara gaji
0: basuro kuchizika konga bali wako
1: mia need chigenzi wala
0: okay
1: chilimu oku liyaza manyara itisizo mugenzi
0: yes
1: biyota sura muku lako mbulamu tubi muku lako mkufa wale sura muja ke ngwezo nanga mbulamu
0: tasobola
1: echa kutereza mwechu wadi tuagala nyeta kita kalichi ya liyo tunalima lao uluwe latana kwa atu wako
0: yes
1: tunatua la
0: mwe ataba duba mungu jevali ya bagendo kujaba gule iba
1: kanto
0: yes olewa na jula
1: olewa ngeta keri wedeo baji ya kujaba gule limbe ndalanga yate manye yu nini
0: olewa tetisola kosi sanga wa warabu ntibu wa jula ni mamala wa kisera basu ulo kuzikula
1: ndu wa kena chikirizibwa
0: kati wajita mbiwa somesa nibata ila liki ya nyonti ya tukaligenda kugwa hao
1: kugenda baji ya wajuba manjini ubamanyi
0: na batu kile inshallah na imba sindika na habu uzanti bani abata kakatibu wako juma
1: abata kakatibu wako salatu juma bagina mpaka musamvu abata kakatibu wako salatu juma abona nabi abamenya
0: sallallahu
1: alaihi wasallam nga abakule mbila yumusafiri almusafir almusafari ejuma tebimukwata ko asonyiibwa ejuma almar'a amchala asonyiibwa ejuma omchala ejuma tebimukakata ko niwa bazze tekina buzibu asabi abato eba tebakakatibwa ko ejuma bana abato almajnun babutabika bagenzi mu butabika nga omuntu gutabuse ejumati waka katako kakati nole taba almarif umuntu nga umuradde niyo uradde wadala siyo no
0: abutawa msobo zisa kupanga atu kampunji
1: maluwa bamuwa beruazisa nga karadde katini yati inalaganti chichi embera mbinyo uradde ujufu wanda madala nga uzitowa umusonyi isa ejuma pa ashabu lmawashi nebuti wakati wako juma abantu bano batambulanga nga balunda ebisolo muddo gugwa nga obavaawo abo nawe juma yetenga tibakakatako namba mukaga niba ababanga badda tibashaliwo muddo gugwa nga bavaawo bagende wala muddo gugwa nga bavaawo akati wasemba yo namba musanvu ye alabd bas ababiranga basleve kwango slave ya inga taina budde obudde bwa mukamawe kati obusilamu nebomujja ke juma olensonga nti babanga mukubona abona nga juma enzo mukubye emiggo wadola zewa ndi kuzala juma ezo kiboko bitano kati obusilamu nebulabanga chola bwawero obuddu banga linga mbera mbi naye ebisele byonga baddu bachaliwo muddu yalinga takakati wako jama ne juma ngaite bimuka katako baba ya garden aje bati afunye muru akaganyanga mukama wetali ungaje kujama obayijuma nibo nabo tibaka kati bwango tibaka kati bwango ko salatu aljuma kati gwa tuliriza oba mwami bo batodi mwabo wetukumenye toli musafiri wa safari toli mulwadde toliba na abalunda nge bisoro nga banonya wali muddo toli muddo ejume kakatako ejuma esikala nge kakatako eragina kumasijidi oyimirize osalatu ljumla
0: okay
1: naam
0: omchalo omogede
1: eyo omchalo
0: okay
1: omchalo kakati kwa ko juma niwe abaze ajifuna mu empera nga bo teri ati yenno omchalo rubelia teri mukakata kuno una kunulu
0: omchalo
1: eh ne jama bo salatu ljama ne salatu ljuma bya sunna kubo bya chi yagalire wabate bazze tebafuna muzango basaliraka
0: okay
1: eh ni wachua nga walu umu waga anyana kubili la mateka jasa li juma wajama awulizine kwa elmu na
0: kana njaka lukubuzamu safari jikuwa mkama nyoma mtu alimu safari safari bwebe langa si teri mbukiriza nenga safari nenga temugenda kumirimuja Allah mugenda kubintubye
1: safari za tekulamu miteke ina aba manyibazi tekulamu aba mashekhi wa fabalunji emiteke ina kulike emu yokenfu walu safari za ibada nga hija umra genda kusoma ili mkusome sahili mwezo safari za ibada ni wabawo safari ndale zirimu empera ezirimu stahabu ngo genulambula familia yo walu sister wangi ya familia yo makole walu sister wangi lira ngeno musha lira yu safari ilimu empera ni wabawo safari yukuno nyariski ngala waganti wa kharuna ya dhribuna fil ardhi ya betaguna min fadlillah ayogila kubantu wa sambula mwusinga wano nyarizika safari limu impera okunonyi za bantu wechoku chibanalia nesfizi ne medico safari nunjinyo kati yokuna yili haramu safari ya mazambi iranga bantu wali wano abamumba gaga na asara wagende China agule kumchalo mchina na asara wakende bufaransa zizu na sente zizu safari zili haram
0: nataba bajanyo walona umuchara ganti ngeze kuwali waliyo mzei wange ya fude nyinga agenda Dubai inkira bako miyo
1: kwa wakati nsi ya fundi ili mchibatu chimu zizu zili haram ilaba manjibaga zizu safari nesula tasala nila manzani ila sigara yasiva tasala kusala sawa mubichevyo tasala kusala nejume mkakatako nejama kwanga ni safari jalimu ya njini teri iyo
0: okay.
1: Nezi lize tukonyeko izo osala kuswala nejume kuvako nila manza nosi ulo kukano ujakuliwa maso inshallah
0: kakati njagala kuchipa kecho njagala umanya bantu kwa fewano bagala nye bintu ipategira safari yenu ya ndiba data nikila mairo zinga meka
1: safari abamanyi bayo gere bigambo bingi ku nsonga ya safari nenga lwaki means of transport ya ziriko buzibu ebikozesebwa mu kutambula okuva no gende wo bulenze wa Seka Burhan Sentogo ku masjidi takwa edda kagali ba safari
0: yes
1: neka tiku moto ke chali
0: ya ndajikada
1: gacha kwenda nayo
0: ndiko nyimbe anti ndali demo jam ne bata ba jam ndachika satu
1: aha ka kati obo chali kwabo wa train tube ya train inatuka masuka nga masanya lazim muba muli mbalala
0: ndachika satu ne mbala mba muisewo
1: kati okukakananga ekigambo safari kitabuse olwinkoze bibekozesa mu kutambula
0: Mombasa wanu munyonyi dakika 3:05 kwana
1: ninga mwayise wansi mulafuba
0: nitula
1: kati safari eyo nechusibwa mu kubanti kijja kusindiranga ko rufu mu kimumanye wa mwe so 6 kilometers
0: okay
1: kubanga enta enko ibikozesa mu kutambula byagira bichuka chuka kati yatu gandi obogenda genda obulenzi na kagali ba obo oli mu safari oja sibulukuka ya kusala kuswala ejume kuvako kubanga sebo kusota kagali mpaka obulenzi
0: ndo kutuke matuga ngo inakuumula mukwebaka
1: kati checho
0: okay
1: cha ukano kusinzira ku means of transport ebikoze sebwa mu kutambula obwe kwanti bya ukana kati twetukola hija imabiga ko wali Makka Madina ngatukoisa bus Kativa take out training.
0: Yes.
1: Urugeno Richard over Gambi.
0: Ah, ah.
1: Mbama katula, chateka tuzaida chika nanka nwesi, tutukee jindi. Katulugeno Rufa. Aulite, naamu.
0: Naamu. Ya prestige maja nisi ajwa mnema msika kumigati alimevi lisa tomo nigena msupermarket ya kulio kumpi, omenduke li kulio kumpi omfuna msumuzi mgeni mchapa jeno enterprise wani mchukua pozi nambu sakedi. Awe njine Haji Rashid Swaba atulia.

0: Wago ya kwati dwa.
1: Eh?
0: Wago ya kwati
1: dwa. Iba mwishimi wakani ba mkwati. Walenti bitongo lebi kumadembe. Tuwenti bitongo lebi kumadembe.
0: Ati mnamori tabu zaariwa.
1: Gwe, no jamu na maulire. No kwata ama ulire kukamera. Nega sasana angabozo kukwata. Tiba inane chewa kukozeko. Chitegeza ntiobo ya ambie kwe guwango kumayanti omuntu ya kwati dwa. Namwe abalala badde batakitegedde mu kyanti akwatiddwa tuba tusigazza kumanya atwaliddwa wa era n'abenganda ne banoonya nti atwaliddwa wa n'emikwano n'aba responsible ku ye ne kiwunzika nga bategedde wa atwaliddwa mpaka lwatuuse ne mu
0: kkooti. So ye nkwata gye muyina nga byokwerinda
1: kati bwe gubanga musango njagala oyawulewo omusango ogukwatagana n'ogukulya mu nsolo kwe teguliko nkwata era bw'obanga oyagala asooke kusamoninga ekyo kirooto kyo bajja kunona ne bwoba mukazi abasajja bakwata kubanga okulya mu nsolo kwe tebagaa nti musindika abakyala bamunone nga mukyala woba kugwirako nga so, kyabise bakutwala
0: bakusibiza okulya mu nsolo gwe bakole ebyo
1: bakutwala gwe bono bango yagala nti nze ndi munnamawulire ndi watutumu bammanyi gwoli munnamawulire bwobeera wano osavinga bonna nga toyina ludda nebo ba mugagata uyino oludda lwebyo bufuzi lwobeerako bakukubye ko jeke
0: emana mawo tayina kubana byabufuzi
1: nanti nkugambye bakukubye ko jeke
0: ambuza buza
1: kati abalina kugambye dda jokolera bakuyita sipai nga lwobe bakuba jeke kubanga gwoli intelligent we wali okufulumya information yekusula mu ntata naffe bwe tubanga tuyina byetukola tubulirire bannaffe titunulira mu statement zokola
0: ngati njagala kende abakulu bano njagala nkakase gwanga lino esawo nume muli mbuyinza
1: mfunanza ate tuchali mu mpaka emyaka 5 ngena
0: John Bosco chibala maliwa
1: omanyi jali gwe
0: ambuza bali mbuyinza
1: wamanyotya olaba otegere bya kibalama ali uwa kitegezo omanyi jali umanyi yuku.
0: Mami kabuja. Uvira nyo mkoti.
2: Ebu kama wani.
0: Eda kuvira nye misango. Simanyi, singo muta kutuma report. Kudembiri obo ntumu Uganda. Mutuwe chiguwa story yo.
2: Omuntu nyezo utakukuwa nti guguno na ye ndoza buli muntu yali badde afuna mu obwera likirivu mu ngeri engeri dembe ly'obuntu ennaku zino gye lityobolewa omulangira ayogedde ku nsonga ya arrest naye okwata naye arrest ebeerako ne process egoberera whether oli ku misango gya butujju oba oli ku kyagundi kuba tobeera mu nsiko nti oli mu kulwana nti olwanyisa gavumenti ogenze mu nsiko okuba mundu so waliwo process egobererwa okutwaliza awamu okujjako kati mabega awo omulamuzi Kihika aina n'ensalawo gye yawadde erya bit controversial nayo mu ngeri yaayo ku ngeri eddembe ly'obuntu nti ate okyokubeera nga eddembe lyo lyatyobolebwa ng'okwata kireme kubeera nga kyekikujja ekujjako okubeera ng'ovunaanibwa ku nsonga eyo naye nga bwe kibadde before that ruling oba judgment okujja eddembe ly'omuntu teririna kutyobolebwa at any point naddala nga abalityobola be bakuumi b'eddembe ekyo tekirina kukolebwa tukirabye feeke nyininyini abamawulire ojjukira mu 2021 akalwako nga kakaggwa abamawulire baali bagenze okwata mawulire nga Bobi Wine atwala petition ye ekololo ku kitongole ky'ensi yonna ekyeddembe ly'obuntu ne baba kuba iri dembiri yenyewe.

Iye eyaliko saba minister wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi nga yabadde omugenyo mukuru ajukiza ababaka ba parliamenti nga Uganda bweyolekedde okusima amafuta omwaka guno era nga ababaka bwe balina okukola buli ekisoboka okusobola okulabanga banna Uganda baganyulwa mu mafuta gano agagenda okuyikulwa government ya Uganda. John Patrick ya Mama Mbabazi ngalambulula ku nsonga eno.

okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17/9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ebiranga eby'enjawulo ku Pal FM.

0: kaka. Yesoro kwa kwetaka yika nkaga musatu n'obutundu musanvu. Yika nkaga musatu. Mubifo bibiri. Ekifo ekisooka ekiriko yika makumi abiri kiri Ruube okyamira ng'okuddayo obulenzi waita okatikamu nga ku SD awo okyamira n'oyambuka oli Ruube otuke Ruube katono nnyo nga kise Ruube n'okyama omunda wetuli. Distance eri kilomita makumi ataano mu musanvu beddu baze nnyini okuva e Kampala. Mu ngeri emu ne tugula ettaka eryokubiri yiika makumi ana musatu n'obutundu nsanvu. Esanga wano mu Wakiso sorry mu municipality yani ye Nansana mu district ye Wakiso awozo ziri kilomita abiri mu ttaano zokka. Ebifo bino bibiri ekifo ekyo twakigula obuwumbi bubiri n'emiliyoni busatu mwana ne tusasulako obuwumbi bubiri basigaye abantu bangi obuwumbi so emiliyoni bisatu mwana ne twesanga nti okukola enteekateeka zonna zonna tusobole okuziika nga sisitemu nnungi nnyo tuyinawo omuzikiti tuyinawo webatuukira parking nnungi amakubo agatuuka wennyini weerule bulungi twetaagayo n'endala miliyoni bibiri mu nsanvu mu mukaaga. Bibiri nsanvu mu mukaaga bwezigatta ku ziri ebisatu mu abiri mu nnya tuba twetaaga miliyoni lukaaga era kyekituziza. Twagala okwebaza aba Pawulo FM abatuwadde akadde kano tukakozese tufuukeko mmwe abali eyo tusobole okureizinga esente ezisigaddeyo. Yatuguza ettaka yatuwa ebbanga lya myezi mukaaga. Ekirungi kyatukoledde yatukkiriza tutegeke tutandike okukozesa nga wenoonye sente ze. Kati kiri oli mmwe nange n'abalala buli omu gw'otuukako okumutegeeza nti tuweeyo lilla tuzimbe wakufu yaffe twegatte ku bannaffe abaawaayo twongereyo ffe abaawaayo edda abaali bakola pledge nga tetunazituukiza nazo tuzisasule kubanga ensolo ekizigo kweri. Nolwekyo nyinza okugamba nti njira nkomyawo nenja abategeeza ebyo byetutuuseko era byebibadde ekiwandiiko namutayiika kyetukwaze bannamawulire nabo bagende nga babatuusaako wawetuli. Njagala okwebaza kyamaani waffe Haji Karule Haruna Kibirige atukunya kunya obulungi ne nebaza abakatiiko bonna ababaddeko oba abakyaliko mpozi kyenabagamba li yakikatiza nti twawandiisa dda ne Salaamu Muzimu Cemetery Initiative nga tugiwandiisa nga ngaki nga civil society organization ba kampani demze by guarantee tuli mukuwa erigituusa ku sitatasi egiyitigamba nti nno trust wakufu ya trust y'abasiraamu ffenna era tujja kukozesa ffenna okubanga nti tukozesa ekifo ekyo naye nga bwe bagambye katunoonya emiliyoni lukaaga. Miliyoni ezo lukaaga lwe tunoonya wenjogerera nammwe tugenze tusondasondako nga wetuukidde wano ndowooza tuyingidde kati emiliyoni nga kkumi na kubanga mu lukiiko lwaffe lwetuulamu twasonda emiliyoni mwenda omumakati waliwo yali asuubiza edda agira siiki emiliyoni ttaano yazituwadde. Waliwo obubokisi bwaffe obadde mu banka nabwo ne busumulwa ne tusangamu emiliyoni bbiri n'emitwalo nga makumi abiri nezigwamu. Kakati nammwe eyo muzikiti gwa mubona wali akabokisi essaawa yonna tujja kujja tukasumulule tube nga tubatuusaako lipoota. We twatandikidde ekisinde kino ruutu eyasooka twasonda wano mu studio emitwalo kyenda mu ibiri. Bwe twali mu lukiiko wali ne batuwapingaku ne tuweza emiliyoni y'esiringi. Ate Friday wedde twasonze emitwalo gya Uganda nkaaga mu musanvu. Kasiri eri nammwe ogaa tusigaleku nkaaga mu musanvu. Tulina enkola yaffe egamba nti twagalayo abantu makumi ataano buli omu ye ng'atuwa emitwalo ebiri ebiri ebiri ebiri ebiri Then, abalala bagatirizoko. Neyanziza, neyanzeje. Sikade, nzo omogezu akachiko, akasonde sente zino, Imam Kasozi.
1: Imam tuyanzanyo tuyanzege bwatyo munange asobodde okulaba nti ate atuwaku updates endoza muzitegedde ndoza muzitikati amali akomekereza n'ekigambo nti kiri gye tuli simanyo bakikuyingidde muko bulungi kiri gye tuli kitegeza nti guno omulimu sigwa Imam Kasozi yekka wabula atukuma bukumi atukuma bukumi enamba nyagala kula tugenda maso era naye mpola mpola insha Allah enamba zesimu kati njagala nsoke nzikuwe njagala nsoke nkuongere enamba zesimu Imamu kwa tujina kula wantate munange tumufunirira ddala usindika sente boziteekako eri message ajja kubagiraba era agenda kubiranga ate akusoma gwe kyonna kyoba otaddeko enamba M10 gye ntandise nayo funawo wandika nabagamba enamba nga zino ebintu bya ibada tunonya Allah kutusiima ote enamba gisaving eno gisavinga owulira nti enteekateeka eno ze gw'otandike n'okuteekako ssente naye otalinda lwa kutaano kaseera kaako eddembe ofunyeyo omutwalo lunaku ofunyeyo emitwalo etaano emitwalo kumi Allah akugabiriddeyo n'akakadde jako emitwalo kumi ogiweyo ku lwa Allah bazimbe erimbo tomanyi muntu gwe bagenda kuziikamu wa alivaawa aliba yeetaagisa ki aliba afaanana atya kwata MTN 0 7 7 2 ana mu 2 nsanvu mu 8 9 mu 5 ngambye MTN 0 7 7 2 42 78 95 eyo ya MTN kyonna kyoli nacho na tetusaze mutemwa nti ate twagala bakakadde boko wakakadde sindika owa 5 owa 3 owa 2 owe 2 owo mutwalo owe 5 kyonna kyonna sindika ntandise ngenze ku namba ya Airtel 0 7 0 0 10 0 9 Eze namba zombi ziri manyaga Imam Kasozi. Olabe erinya Imam Kasozi sindika ebisigaddo birekere Allah. Imam Kasozi sindika. Kati atasobodde kulaba nti oteeka kweyo. Enamba endala esobola okwanguyira eya treasurer Hadija na Kaiza. Naye eno tukugambye nti ayinza okulwawo tusindikira amannyago. Nti gundi Yusuf Chinobe asindise, Musa asindise, olw'ensonga nti kati Imam Kasozi zino gwe tuli naye ku life era ye yayina wali essimu ajja kulaba nti atagiraba mangu. Naye nga osobola ogiteekako eri 0 7 5 2 7 4 6 4 6 0 7 5 2 7 4 44 61 eri mumanya ga Hadija na Kaiza choteekako kyonna kyonna Allah yajja okulaba nti ate mukwano gwange akusiima kyonna enamba akugambye ziwandike ku kisenge ku kitabu mu simyo gisavinge w'ofuniddemu oteekeko kyonna kyonna ku lwa Mukama Katonda nam Imam abantu bakyayagala okuwulira ku bigambo byo
0: nga bwe mukyawulira ebigambo byange muzikirize nsokena bano bannange essimu tebagibadde kugikubako ssimu abamugiga esandi kweri yeeyo kweri mbaabamukuba essimu nze njagala sente kati zenjagala njagala kusooka neyasoosa olunaku lwaleero eyatugulye yagambye ye ku ssaawa yakedde ku makya nnyo ku ssaawa 9 ez'ekiro n'ateekayo 10,000 yabadde sumaja za limbo bwe tuvuddeku oyo newajja Musa n'atuwa ebitaano bye bya limbo bwe tuvudde ku eyo wano ku ssaawa 3 nga tandise nekufuna Mariamu Nalweiso 2,000 zize bwe tuvudde ku eyo Zainabu ono wa Lulango ku bantu baga 5 n'agaba basigalana mu 9 n'atuwa emitwalo 2 tuzifunye Sara nawe 2,000 tuzifunye then Kausala Najwa nawe emitwalo gye ebiri tugifunye abantu basigadde ana mumnana wetuva kuyo tugenda kunakanwaji nakanwaji nawe sinjo lukumi tuzifunye yu nakanwaji taba nanyi manjina wa matu manyo kakwa dezu theni Haruna natu nkumi bili Haruna natu Haruna Mahamudu Ismail Njauli yuko Haruna sose na Haruna Haruna Mahamudu natu wa nkumi satu abu vivaise ku MTN abaise ku Airtel abaise ku Airtel sorry abaise ku MTN wale wadu Airtel katinyeze kubani kuba MTN MTN kwagala okubebaza kubanga sipidi ku MTN kuimukolera ya wagulu nyo jazakumullah khairan kantandike mpola mpola mpola mpola omuko omu abe MTN sayasuse MTN yabadde maishara kabahanda nkumi tano zo twazifunye theni waliwo mulala wano Fatuma Nania nkumi zo satu nawe twazifunye mu ngeri yemu netugenda nani netugenda ne Hairati Nasuna nawe mfago fagulavye Fatuma Namuli mwenai ya wasose kwenu urukumiru nawe twalifunye wetuva wa Fatuma Namuli nekusandi kakati wano wano abazi wano era bajira kumukumba nange mja kunsonyiwa njagezako nyomu okumulaba abakuba essimu banange bagambye essimu eno si yakubako essimu eno essaawa zino omugaso gwayo guli gumu gwokka ku receivinga sente ezo zemba mutuwadde kulwaki kulwa limbo Ivan Mahanji Ivan yatuwadde naye omutwalo gwe naye gwazze bwenva ku Ivani ne ngenda bulungi nnyo ne ntuuka ewani na Rajabu Lubega najja ku abantu babiri n'ekitundu twene mitwali taano nisigaza abantu ana mukaaga netumuvinga netutuuka ku mudasi lusembatya nkumi zotaano tuzifunye Asumani Asajja Baka siyinjizo omutwalo tugufunye then Ibrahim Kinene Magala onono yali abuze akomeddewo mumaanyi ge nga bulijjo naye najjako abantu babiri n'ekitundu nolwekyo tuli kati abantu basigadde ana mu bana tumuvinze wetuvudde ewa Magala Subhana Maliki Kudusu Salam Naam. Magala. Betufudo Ibrahim Chirine Magala. Netumuvinga. Abdu Karungi. Nkumizo tayo tuzilari. Netumuvinga. Na Magala mula. Tusani sokulaba. Na tuwa kakaga. Tumuvinze. Vukenya. Siraji. Ahmedi. Nagawantu. Basigale. Anamba satu. Na tuwa. Mtuwaro. Je ebiri then tumuvinga Abdalla Tamale jajja awo the Tamales najja kwa abantu babiri tusigaza abantu anamu omu ntwali natugifunye tugenda mu maaso Saida Kiwalye nkumi zotaano tuzifunye aha Kasium Kisibe Sirinya nawo omutwalo gwo tugufunye Twaha Mugerwa Sirinja omutwalo tugufunye netujja wano Moses Balaba Saladisi sigundi sikawo Moses Balaba naga nti nimbu etambule najja kw'abantu batano
1: Masha Allah
0: natwe omutwalo kumi Noreto kati, yasigaza abantu basatu mu musanvu. Kyabo ko gwali roshalla we katali jiria. Kija kudde kuuteri atano tuwa maliondo za tukateko na abala. Nitugenda mu masau Eliasa Junju enkumi enkumi tano tuzirabye. Aha, Sulaimani Chiega enkumi zo bili tuzirabye. Nitumuvinga nitutuuka kwandi Hashim Katerega enkumi bili tuzirabye. Nitumuvinga mutwa hiru Kintu naga nti zibasigala abantu asatu mu mukaaga emitwalo ebiri tugifunye. Tugenda mu maaso eyakasembayo eno ku MTN simulala Mariamu Nabulya naawe omutwalo gwo tugufunye. Bwetyo bwe tukyayimiridde ku sayidi eyo nga bwe nabagamba eno ze ibada y'okuwaayo esinga obwangu ibada zonna kumpi. Kakwanga kyowaayo obwekiina oba okyekikasana bulungi tekiriko obukwakkulizo bulungi nnyo gwe ng'owaayo. Nolwekyo twebaziza nnyo mwenna ababadde abazze eri twali tukomye kwani nabagambye Airtel ennaku zino amannya oluusi eritako limulimu sadati enkumi zonnya tuzifunye. Then Maria naawe enkumi z'obbiri mu bitaano nituzifuna. Sana simayi wa isaro ya dia zeda enkumi bili nituzifuna. Aisha omutwalo gwo tugufunye. Huzaifa gwe wakagalawo nesinizo lukumu utana. Tuyanzi zenyu badangi tuyanzi egi. Ngamba demba gamba mtietimu kumilimo emyangu yejino kwa yo wayo Abdali akomyewo nawe sinzo mtwalo tugufunye. Je mirimo je myangu nyo kwanga gobu wayo nkwangi kwa kujo sibunji kwenzo gena musani maganti uzi ya wade sintu no gena musani ya wadwelu wado yamba de kwa hiyo aluba netu gena musani ganti ya anti ye bubade mwuru oze vilo ozo vinji ni wano nina sente kusimu nina sente bismillahi rahmani rahimi wo kastazo leta mnia yu nemo batu nazuwa ndi ikawali ziba za reporting idwanda saga na fejuse tusale katonda ndi ayi katonda singa oturindi liza ya kasela akagere nituwela mwasadaka nitufora ukabarungosa ati wa mkisogwina paru ya kutela wu wali wili kusanga okakasa ndi umnivu guno gusoka njaga baka kasa ndi akade koka genze bazo kuingire sawa nya chika zeda chikabili musangu tubuza ya abantu ya satu umukaga tubuse nsonga ya fe ya abano abili kade njaga kuda yu ili mstudio kwa ganti alhamdulillahi rabbil alamin sallu subhanahu wa ta'ala finatu nyewezi atuongira usobozi ate atuwe
1: Amina. Amina ya Rabbi. Oyuno tuchali ne Imamu Kasozi, insha Allah. Njagalanze omulimu ogwange kongera kulaba ntate nkongera enamba kyekikulu, njagala ofune peni, ofune olupapula nkongere enamba kyekikulu. Nakugambi tukugamba ati kyoteekayo kyekicho. Ampliriza kyoteekayo kyekicho. Kyoteekayo kyekikyo ku lwa Allah. Kwata kyokwata kyonna okiteekeyo ku lwa Mukama Katonda, okissaayo ku lwa Allah. Era lulibo olwo, lubeera olwo, Allah n'omugamba lubeera olwo emikono w'omala gwe ng'emikono owanika ku lwa Mukama Katonda. Emikono muganda wange gwe ng'owanika. Zino saddaka oba waddembe okuwanikirawo emikono, oba olina wudhu oba wudhu tolina, oba oli ku dayiningi, oba oli mu motoka oddayo waka, gwe kyonna kyonna ky'obeera osobodde. Kati kankwongera ennamba z'essimu zonna zonna zingendo soko kuwazireta Imamu Kasozi. Kyonna ky'oteekako abeetaano abeebiri, wabula manya nti ky'oteekayo kyonna kigenda ku akawunti yo. Ky'oteekayo chona chigenda kuwa kaunti yo MTN 0772 42 78 95 0772 42 78 95 eyono MTN elimanya ga imamu kasozi Airtel eri 0703 00 13 09 oba mu ruzungu 0703 00 13 09 nagambye namba osiba n'okugisavinga gwe n'obeeranga oteeka ku buli woba ofunidde Allah wabagabiriridde era imamu eri message abagiraba era ekyenkizo azitereka era betumudde wano n'azituwa gwe n'osindika gw'osindise lwonna era amala n'akola ki n'azituwa wano zonna ziri mmanya ga imamu kasozi nakugambye Airtel endala eri 0752 74 44 nkaaga mu emu 0752 74 44 61 elimanya ga Hadija na Kaiza treasurer so muganda wange kyonna kyobeera osobodde kulwa mukama Katonda nyagala soke tuddeyoko era ewa imam kuba ebigambo bye birungi nnyo nnyo nnyini ddala namu imam
0: naam so tukuyanziza
1: yes sir
0: okutuusa eri abo betambula nabo njagala kubagamba nti bannange waliwo tulina mu mwezi gwa mizizo omwezi gwa Muharram era olwaleero ennaku z'omwezi zibadde ssatu mu mwezi guno omumwaka ogwa Muharram omwaka 1448 sooka weebaze Katonda okujja mwaka gulina akuteeka mugulu na kusendeza kumpi ne Ramadhani eddako ng'atova mu hijja ovudde mu hijja Ramadhani etandise okusembera tuli mwezi ogwaki ogwa Muharramu omwezi guno mukulu nnyo gwe gumu ku myezi ena egy'emizizo era ekiseera kyagwo kyekyo ekirimu omuntu okwefumiikiriza n'otunuulira biki byotuuseeko biki ebikulemye n'oyongera amaanyi mu kunyiikira mu kumanya Katonda wo n'oyongera amaanyi kyoteeka okumanya omwezi guno gulimu n'olunaku olumu ku nnaku enkulu olwa yaumashura olunaku olw'ekkumi omwezi guno gwennyini n'ekyo abooluganda bw'oba oyagala okumanya biki ebiri mu mwezi guno ekikulu ekimu ku bikulu kumanya nti nno is the sacred month in sacredness of the month ekimanyiddwa literally known as forbidden Muharram is one of the four holy months alongside Zulkada, Zulhajji, Rajabu in which warfare is forbidden mu mwezi guno bazi entalo zazi ziwatezeteka kubamu kati bwirwana olutalo lw'okuwaayo ate olwo Katonda lwagala nnyo omwezi guno gwa Katonda mwezi gwa Katonda mukulu nnyo olwa bukulu bwagwo olunaku lwembagambye lujja lwetegekere ekyewuunyisa no lujja ba lwakutaano lwokutandwa omwezi olujja lwezenga kumi n'olwekyo waayo mu nnaku zino ez'emizizo oba oli awo ojja kubeera nga ofuna enkizo ey'enjawulo mu kuwaayo okwo njaga bakakasa nti abantu bagenda mu maaso nga bawagira omulimu guno njaga kubeebaza kubanga sipiidi n'amaanyi kwemukolera ezzaamu amaanyi we nasembye wali nasembye ku eyatero ngaliko Abu Dhar kakati Aisha munsonyiwe esimu enaku enereeta erinnya limulimu Aisha omutwago tugufunye Shakira lukunzo mubisatu luzifunye lukwago 15 naawe tuzirali Muhammad Sano Zona was his day. Mariamu Musida, and you're going to be the Negro one guy who seems to talk and out Kaladi, Kasuja, on Fargo was they. Dauda, and comes up busy now to the funny. She don't abantu basigale asatu mu batanu natwe ntwaro ibiri tuzifunye kidondi kado enkadondi kadondi wavudde uko sauda nyaga nange basigale asatu mbana nawe ntwaro ibiri tuzifunye aha Henry siringi 10 bwe Henry Rukaya enkumi bina we nezija Arugenzo kusendi ya iwano Aida na wisizo Urukumu mtano Na huu Tulufuni Nga sichari ya uwezo tiyo Ida Nga bantwa ganti Faya tanafasa mtanafasuna Kaya kafuganize kushinu Echiru unji Abantwa vuganya Muntalu Abantwa vuganya Mbite vita ina makuru Na ina maganti ya Kafuganye wano tugenze okuba twatambulidde wali nale Simba gandye ani yabadde asembye okujja naye mu kiseera ekyo yabadde subhanallah enange mu nsonyiwe abantu bali mu kuvuganya ku speed yayiriri na sendi na badde sendi ngandu kukatiriza okay mtuahiru sindu na ina atuwa mtuahiru hili na ina jako mtu ndozo inade na mlari Ismaili haji wanga nawe mtuahiru hili kuzifini ama nivasigala asatu muba satu mwetu wakamba royo Ismaili wanga nikifunani Nifuna Navulia weba nyinyabo nawe obubakabo utuse obw'omutwalo etumuvinzaawo Mariamu namyalo laga nti abantu basigale asatu mbabiri natwe ntwalo era tujeyanziza Anit Kabazira enkumi bizo nawe nzirabye Minsa namaji enkumi tano tuzifunye Yusuf Serwanga nkumi satu tuzirari Hassan Bukenya naganti ya pano umumpu mune kichungu la boba veko katipasikada na satu mwumu nitu mwumu nga nchwari satu nawe tujifunye zamu nalirumbi nkumi tanzo tuzifunye Yisa Matovu nkumi tano nawe tuzifunye Aneti Navudadiri nkumi bili tuzifunye Yoweli ya Namfuka nkumi satu nawe zize Sharifa nanteza nawe wetu wakisema nawe nkumizu tanu nawe tuzifunye jazaku mbwa khaira salla subhanu wa taala uyo mumwe amusime amuagali waje ata amuongelize huu ade asikalinga mgumya nga mganti ya ujokusikala nguwayo mungeri fanana wetyo chekubwa njagala era tunulize nabano kadu tukumye kwa ida Shamira rukunguru ze Shakira umfarugu nawe negutuka Saad nawe umfarugu negutuka kati ya bubi bade kwa yatero kati yatero mlara anumchara wangi nachito hadija amanyagi nkumi tano nawe alhamdulillahi zitu use tazidi mkuhusa usako na ajata hadika sima yu wajoli wajoli ngo ino vako wiki deyo asobo kumpa whatsapp message ni abantu ni waka kasila dalanti e program gundi simu za fezi nazo na zikola burungi na sendi kusharifa na anteza atwade nkumi tano nitugenda maso etuwa kusharifa nanteza asmani semu juu njaga kuka kasabu nji ya kumizo bezi nawe zitu use Hamza Ahebwa nkumiza wetano na wetu zilina ate nukia namba tiyono yagi angongongi nawe nkumiza wetano tuzifunye tusendie yukati nesemba ji hasifa na gulia umtuwaru go nawe guze ya zaki la hara sabla suwa watala akwanguzi edapa nangi magandi tambla buru njiri tuza yabantu satu mwomu kisha inaida chika kumi na tano mduza abasika deyago kudida chika babiri nga kichimaze obo mfazo tuwazo no mdigumu na wengu chigarecho mwocho so nga wimba gandhi muulire tomanya mungwe sayo na kujula atika kuyamba vikidaba demu ane mtu simu kubu nyo seka ambu kwa bademu kade seka mungu ya mfara hudu khalifa khalifa hudu mumanyu mwongi mungu ya mfara nabala seka lwiga umujuza program wenu blitsela na ye mungu ya mjula nena alika unga agami inti haa eventu waijiri majirita nune choktuma saba tuwegatile wa mungu fena kuzisomu kisa ogufuwele dua haba paro tutanguze omuimu guno tuguguse fena wa mungu bagutubalile nurucha buruganda tubele nashino adamu seno ilimu ana satanti zinyinji nyo nga ana satanti fena kufukako wajibwe ebiyo tuduwa yu newezi imbira nyumba yu mjana uwa sadaka guwako zechi na usembira kumpi abantu abalongosa wabi tugamba ntibubea mina swali hina mungu mfuka mwabu chitikeza abantu abali swala tibaina wisila ba mjana nwelicho weyagadili msendezo wano mgozi wayo lillahi ate oje weyagadili unakuruncha gaba kwa njuli de evyo bagandi umwezi wa maharamu wa mizizo nawe bea msale mugo kiaa nangi na wayo lillahi msela echo echa sheta gisa okimiliza huu emilimu yosirani limbo banange tujetanga limbo mkulu nyoje tuli limbo itase vila na vinti tusala subhanu wa taala fena atuwe fikira entufu kumulimu gunu esimu zilo msambu bili anamu bili msambu minana chenda mutano imtie imamu kashusi esimu yoku zilo msambu zilo satu zilo zile imu satu zilo muenda eate imamu kashusi esimu yoku satu ili netrezara wafi ili ziro msangu tano bi msangu nyanya nyamkaga imu wakwelecho obotusi kamba juki za akade teka kuita ko akade sigaziza yeda sika kumi neemu zoka tubuse banangi hawakuwa masimu na wagani mbono yesawe nusia kuwa simu kueleza vaka kueleza bubaka. Aha. Na gandhi yuli. Tuwabade tukumi kadija na sito. Kakati. Abdurrahman na gandhi. Kia bantu masigale. Asa tuvelele. Omkwaru mkwari vii. Nekijifuna. Awade akasili. Sabugati. Nyingi wako. Nuru. Na atuwa. Nkumi. Tan. Studio A. Murugamba chi nigasa ko kachi alo
1: nam
0: na yusufu agamba chi yu
1: Imam tuyanzanyo tuyanzege tuchari ne imam kasozi nga teka lelekela elanga aina ebigambo biacha tugamba kunsonga zo kuzimba zo kugula limbo tulimukula watugula ekifo echama ya kugambi enteka tekeno ekifo bachigula koko enteka tengandozo jiulide era ensimbi ezibula leo dala tugatamu toto tuetage emilioni lukaga ebibula yoyo nayo nanga biwe detu ino kuyoyo techifo waliwo yatuguza abantu banja yo kabalansi katwina nafo okwekola muri mutukolama kubo tuino kuleta guleda oino kola parking yo ino basende bakoleki batandike no kuzimba okuteka teka ifo fe byenja ulu askari ajja kubera wano onajja kutuja naliza wana abafuba fe tujja kola tuchibyo nabyo na tugagenzo gatagata ebula emilioni lukaga atenga tusobola basira mwenna abali munda mugwange lya Uganda tusobolera ddala ekikulu kwate namba yesimu wiki namba paka kulu wa kutano era nomalako wiki ne nokwata wiki endala nga tutadeyo ya de bibiri muganda wange Allah nga kila kumasha nakuwa nga nencho inasubi erigenda okudda yewaka okuddayo ku mulimu okole atodde waka oyo nakuwa denze ensimbi eziri ku simu yo eze ensimbi eziri ku account yo kati naye aina kya kugamba sadaka tugulira abettaka abasiraamu kirungi nyo kuziika mulimbo watya nga waliwo omusiraamu aziikiddwa mulimbo nga kuliko ekikumicho ngekituufu sinti yali taina waziikibwa waliwo aziikibwa nga yali aina waziikibwa ninga ye agamba munteeke mulimbo kati waliwo bali abaddu ba Allah nga kituufu tiyaina na wakuziikibwa n'abeera ku sente yo nga gwe yagigula ku yaumul qiyama mbulire ensonga lwaki Allah wata kuwejana kati kuwate namba yesimu MTN 0 musanvu musanvu bili ana mubili nsanvu mumunana chenda mutano Allah uo mudize teka yukuru wa Allah 0772 42 78 95 elimu manyaga Imam Kasozi ate Airtel eri 0 3 00 10 9 0 7 0 3 00 13 09 edakiika ezibulayo zigenda eyo nayo neri manyaga Imam Kasozi ate endala ya treasurer eri 0752 74 44 61 eri mu manyaga Hadija Nakayiza ogende muganda wange okwebaka nga nawe Allah omuwadde nga Allah omuteredde yo kwaka kigenda kwaka akaunti yo mukwano ngotadde yo kwaka akaunti yo okunyiga obunyizi simu ngojinyiga kulwa Allah ezonno nazo mpira kankuli mwe namba okusemba yo MTN nkugambye eri 0 musanvu musanvu 2 ana mu 2 nsanvu mu 8 chenda mu 5
0: 92 42 78 95 omulala akuulidde yeyisa senyunga 15 n'azitwa omulala Saadi Nyumbi naye n'asindika 15 wadde osome ye namba ya 0 7 2 anamu 2 7 8 9 katulabe ono sinani siraji mbulambogo onono ya administrator kudwaiza ekiwuli naye naga nti aa abantu basigala 2 7 emitwalo gye 2 yingiddewo kati jamu basomere EMT Airtel tuulire ndaba banakulya ku Airtel
1: Airtel eri 0 7 03 00 13 09 0 7 0 3 00 13 09 erimu manya ga imamu kasozi kasola bakaga amanya ebe etuse 07 03 00 13 09 erimu manya
0: yako kadoji soma bando ni bakulira Ibrahimu na afuwa mfalo Ibrahimu umlala na afuwa mkumitano simanyo vayo msimani kanda vi haba anjaulu wesimu zao kanyi umlala Zainabu na afuwa siringi erukumi umlala Shakibu na afuwa mkumitano Idris na afuwa mfalo ato na abdubedi ina gantu abantu pasigalabili mumkaga na afuwa mfalo ebili nolo chivanange tuuzayu mkromu 50% tujituse esaidi yu na ye nga wefugenda baso era walua baade basikade bachako sa MTN na vo obaka wawe buvuno butuse bebani abazo kusiraji mbramagu hamdani mwanji mkumitano zutuse Margaret, Bera, Nava Wes, Nagamba, and Rasgarabin Batano, and Twale Vili, Margaret, Freyan Zanyo, Twade Chariao, Shamti, Fatima, Nakuana Ye, on Twale Way, now we go to say. That Yavananga Skaza Tanozo Ka, Tanozo Ka, Yavim Mukaga, Ayum Sangu, Ayum Nana, Ayum Mena Neasatu, Castazuida Satu de Do, Otgamant, bye bye. Kati, bila mwavu abasose, bila mwavu abavuganiza, bila mwavu abetuali. Aba mwavu, mwizo ba karibukala akatuiteli, wanda sagala kunjo gerako. Mwunake tatuko gerako wa wubi. Tuko gerako nchi, oyinzo kubele omu kwa abu, aba nakulia, mtu nakulia na ganti, negundi awadeyo, nange kanteyo. Kanteyo. Nawe nwebela katika wofunye mirundi hivili omuntu kusikirizibu kwa yoko na ye na wayo. Nofuna urufanchi akuhigideko ate mgeyemu nofuna wanawe wawadeyo. Echilala temulika vii mkwole sa. Kwanga nevi yengila katonda yatu wa gamba okuyole sa sichivi. Kastago wango vyole sa tutade mkari ketu itarulia. No gantia, njagala bandari, nti wendi, aha, mingu wadeo, lindai. Mungeri yivwesho, Hanifa, seriatisa, dini, hatu wado mtuwaro, nawe, tugufunye. Male, nawe, mtuwaro go, tugufunye. Yusuf, nawe, mtuwaro go, tugufunye. Mahamud, nawe, mkumizo tano, dizino, ziyengi deho. Dashikasugaziza satu zoka kutusibule kutusibula sibula banange nga kutwagandi jetani kidemu chetedeyo chansi na kuhugira kubafu baba rwade jesua kuhugira waichili kuhunchi nga atiba ntuma amai baba weza mbukusamu abamu kubuka tiba suma na kuweleza okuja hunga kubuka salidehu ne baba weza basibaba siyamu anga tamanyi majiru baga hajiho nekula katoda ya mkumfanyi nga mchuchimu Seka wa fena sibulu hega imamu ikururu mungu ya msibila wa mungu Seka wa fesaka ikansaga Principal Mane anyata mmanyi Allahu Akbar Bojuki lejo Yaiwe delu kusindi ya ganti Sibila mwa ganti laula ahautani nindirizayo Uwilide tulinda kukulaja na kulindirizayo mwafunyo mkisa niwa kujukiza wawoi umiuga fi kujukiza nasta alembi nisaitiri kisigali suze kila guinga wazo kujukiza kuna kutu kujukiza kwa tukwa ya banangi kugasa kwa anga mulawe jetu hude alisti tuweleza abandu mwakumia ni watu abubo erwede mtuwala atana au tuwa tugasirie kati zinendala zunazo mgezo msekamu tuwa tutambula burunji kakati mzikirize bano hawa wivaita tamu yenda hawa sendi eno kutelu esemba nakomye kwani nakomye ku Mahamudu kakati Mahamudu yuno shinodako enkumi bihi Adija nodako enkumi tano Namaya nodako enkumi tano shudeno ku MTN nabano nabogye bali ku MTN kawande chikomye kwani Shamiti Fatima uomtwano Rehema na wakoza Mkumizo na wenye tuzali Mungeli endala Aruna nkata Wadu osigali deweru Na atobi la msari Osinjoro kuminawe Neru ingila u Mwebali mimo yenda Sala subhanu watara Biyo mwa wadeyo Amugulile u Norugu Uruguwa uwa Asubule na yen subule nunchi Amtele mna magoka Sala subhanu watara Walua badibagaru kuwayo. Nive sanga wale miriba. Uwenge liyumu vidara. Mbawo usawazi. Uwekeja. Wabila basari mkuwayo. Sagala. Kufara wude wangu singao. Jaga ya wansa gay. Ukura za management. Ya paru FM. Uwekubante babadi basari. Mkutuwa mkisaguno. Jaga kwa za wala gudina. Betambu dena mwe. Emiake jiri zineshinu. Yetuwaze kwa mbaguno. Na ye ni mtakowa. Ewa waduo, uwa mduwa Allah. Uwa mzana uyaga niti imamu. Yaduo sivula. Haa, sivu za muze. Sivu za muze. Simula ya aneti kawazira. Na akoma uu, nesiri njize lukumi, netuzifuna. Katuoyo, negatibu akonu. Aganti, nawe imamu. Tuonde kagweru. Hadija na akoma uu na kuwa siji enkumi tanu tuweyanzi zanyo tuweyanzi gi sala suwana watara atisinkanyi ate wiki edako wiki yo edako jama zoku atoto za mwi wana waluzi iti deli na zonzi lete tuzwa gambi tuwebase kisala wili friday ya watu wade tuwerine sente standby ezo kwa yo mumulimu guno sewa matufu salamu aliku wa sallahu wa barakatuhu yunusu chinewe salamu salamu aliku mjazaka mwa khali wawaru kutu ikatako ila yunusu yu ajakuja ayungiro kutukunga wichisera tuigatambuli wa mu tuimilizeo mumulimu guno faga na mumyezi jino mkaga jivaki wade walitu msasule nite kateka zikolewe abandu wadu waganti ya ate tuawayo E igeri jetu hawa uchi yeti nini? E bilioni bilioni. Nemi yoni bilioni mga namu.

agenda okwesima yoyo nga obudde bwe obuwangaazi bwe agenza abukunganyiza mu mirimu emirungi. Ate oyo agenda okufaafaaganirwa yoyo agenda okukunganya ebikyamu nga biri mu mirimu gye, nga biri mu nsobi z'agenza akola. Kati kitegeeza nti gw'omwanadamu omwaka gwaffe ogw'obusiraamu nga gutandika, ku sayidi endala waliwo kati bano abagamba nti omwaka gw'ebyensimbi nga gutandika. Omanyi olwayo tuli munaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa June omwaka 2026. Ate ku sayidi ey'obusiraamu tuli mwezi gwa Muharram, ennaku z'omwezi 4 omwaka 2048. Kati gwe kimanye nti obudde bwo bukola ki? Butambula. Era obulamu bwo bukuume naye ng'obukuumira mu mirimu emirungi. Okufa okunaaba kujja, Sheikh atugamba nti yaslubu ladhiza almuna, obulamu bwo obaolyawo nga bukyakuwoomera, butandise okuwoomera, okufa ne kujja ne kubusika. Wahina idhin la yanfau ma yuddakharu wala ma yuqtana. Kyonna kyoyagala ogamba nti ate ntereke kino, ate simanya nfuneyo kino, kanguleyo kino, ng'obulamu bwagenze khalas. Somesa waffe yabadde nga bamuteredde chai mu kikopo agenda kunywa uza, wallahi nga riziki siiye, wallahi nga riziki siiye, nga riziki chai agenda kuyiwa buyiwa obaolyawo ng'olowoozeza okutte onaasobola ozirya. Seka yagenze maaso natugamba nti engendo z'edduniya tukta bil aqdam, tuzitambula na bigere. Ate ezo olunaku lw'enkomeero, ez'obulamu obw'enkomeero tuzitambula na mitima gyaffe. Nagamba wa safaru al akhira yuqta'u bisayri al qulub, olugendo lwa akhira olutambula na mutima gwo jegulaga jodda. Kugamba jegulaga manya nti yeyo oguba kutwala ebikyamu, gomanya ebikyamu kwa akhira byogenda okusanga. Omutima yoguba kutwala ebirungi manya nti ne ku akhira byogenda okusanga. Gukutwala ebirungi oba bikyamu awo ebya dunia bokwata motoka novuga ngendo noddeno nodderi bikomawo oluusi. Kati emitima egisinga obulungi wa Allah subhanahu wa ta'ala jejo ejina adhillatu li rabbihi au li rabbiha, nga jina okwetowaza okwekkakkanya mu maaso g'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe bali gwatuwuliriza yonna gy'osinzidde ali ku Pal FM, naawe ali ku mikutu emirala gimigatta abantu balaba naye seka tugambye omuntu kasita omanya obufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omanya nti neetowaza eri Allah wange ng'olina yakiso ras ng'omutwe ogutadde wansi ogamba ayi Allah nzuno nzize, nzuno nneemenye, nsense buse, ng'owulira ensonyi okuba nti gwe omwonoonyi ate gwasaba Katonda. Naye ng'ate ky'olina okukola, kubanga ffe mu busiraamu ffe kennyini aboonoonyi ate ffe aboogera ne Katonda waffe, tetulinda batuukirivu kubanga nti oyinza okubanga otya okukiwulira naye tebaliiwo, tewali mutuukirivu. Kyekituufu ekyo, just tusiŋŋana busiŋŋanyi, gundi n'abeera ng'asinga munne mu buki, mu bulungi. Oluusi nga munne omusinga mu bulungi sayidi eno ey'okusiiba ye ng'akusinga obulungi mu swala, ne wabeerawo asinga munne mu kusaddaaka, ng'eswala ze ttaano azisaala naye ng'ate mu kusaddaaka atusukkulumako. Kati gwe golooza okubeera omulongoofu ennyo okusinga, waliwo bw'obeera n'ekizibu nga gw'alina okitegeeza omutonzi wo, ngambe ayi Allah nze yenze nzuno nzize, nkimanyi ndi mwonoonyi naye gwe mutonzi wange siina gwe ngenda bitegeeza mulala, bino biri wakati wange naawe, wandabanga mbikola era nsaba onsonyiwe. Neweetonda mu mbeera ey'obwetowaze ey'okulaga nti tolina buddukiro okuggyako erimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kati okulaga obwetaavu bwo.